0: Natural na pain reliever.
1: No, alternatibo.
0: Meron siyang anti-inflammatory, yung para sa mga pamamaga sa loob, nasusuportahan ng nasabing Doc Epturmeric Powder ng Doc Alternatibo, mga kaibigan.
1: Doc Alternatibo.
0: Gayun na rin yung ating Doc Ep Salabat ng Doc Alternatibo. Kailangan natin yan na masusuportahan para hindi na po ito lalala. Mas better na kumplituhin yung formula para wala ng operasyon na mangyayari, mga kaibigan, but it's really need your cooperation, mga kababayan. Ang pagkain ng birthday na mga gulay, pero tandaan natin, yung personal na desisyon mo ngayong araw na ito, ayan po ang malaking maitutulong para mabibigyan ho ng suporta yung iyong problema.
1: Alternatibo.
0: Kaya mga kaibigan, ang ating katawan ay may paraan para ipakita kung may problema na. Huwag nating hintayin na lumala bago tayo kumilos. Mas mabuti na ang pag-iwas kaysa gamutan. Kung may hinala kang cyst o polyps, huwag na po tayong magdadalawang isip, personal nating bisitahin yung ating doktor, o di ba kaya magpatingin tayo sa ating mga branches, meron tayong Doctor of Ministry and Natural Healing. Libre ho yan, walang bayad, mga kaibigan, bibigyan ka ng alituntunin para ikang hindi na po lalala yung iyong iniindang problema. Samantalino natin na meron pang mga papromo ngayong araw na ito. I-avail ho natin yan sa lahat nating mga membro na nakikinig ho ngayon. Meron pa tayong remaining schedule sa mga herbal and holistic seminar sa buong branches ng Doc Alternatibo. Nakalinyan na po yung buwan ng Abril na seminar. Ito'y napakaganda po yung mga pag-uusapan na hinihanda ho sa atin ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo. Kailangan ho, daluhan ho natin yan, magkipag-participate ho tayo dahil malaki hong maitutulong yan sa ating sarili, mga kababayan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong kasama sa kalusugan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito ang kalusugan at kaalaman. Hanggang sa muli na ating pagsama-sama, ganitong himpilan, ganitong oras. Uulitin ho natin, ha, napaka-espesyal na araw ngayon. It's a Members' Day. Ibig sabihin, merong mga pagtuturo. May mga product demonstration ang mangyayari dyan sa mga branches ng Doc Alternatibo. May mga sampling ho yan. Tulad yung eye solution, yung ating Doc F Tawa-Tawa solution, yung nanglalabo ang mata. Ay meron ho yung sample na ibababahagi dyan sa ating mga branches. Tikman yung ating mixed and herbal coffee. Huwag kaligtaan magdala ng isang kalahating litro na tubig dahil meron tayong patak, yung ating awarded formula ng Polvic Minerals. Ang napakainam mo yan, nandyan yung ating pagtuturo ng ating Doctor of Ministry and Natural Healing. Well, masakit man ang pamamaalam pero wala talaga tayong oras. Hanggang sa susunod na presentasyon ng ating programa, isang mapagpalang araw, ingat ho kayo palagi, mga kababayan.
1: Doc Alternatibo.

0: Nati Boy.
1: Kaibigan, yung paksa na ating pag-uusapan ngayon hinggil po sa tumor at kanser. Ano ang kaibahan at paano natin maiiwasan ang nasabing karamdaman?
0: Doc Alternativo.
1: Magandang araw mga kaibigan, narito na naman tayo sa ating programa. Isang palatuntunan sa kalusugan at kaalaman. Ang inyong gabay sa tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Mga kababayan, ang episode na ito, pag-uusapan natin ang seryosong paksa, yung tumor at cancer. Ano ang pagkakaiba at paano natin maiiwasan? E maraming natatakot kapag narinig ang salitang tumor o cancer, pero mahalagang maintindihan natin kung ano ang talaga yung mga ito. Kaya wag hong pipihit ng ibang himpilan ang tabayanan dahil atin niyang bibigyang pansin ngayong oras na ito, mga kababayan.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Episo talata kapitulo 5, versikulo 29. Sapagkat walang sinumang kailanman ay puot sa kanyang sariling katawan, kung hindi ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, gaya rin naman ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Episo, talata kapitulo 5, versikulo 29. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternativo.
0: Doc Alternativo!

0: Napaka-espesyal itong araw na ito. Hinihimo ko natin ang lahat nating mga kapadalig na pasyalan yung ating mga branches dahil is a Members Day. Bagkos dito, meron tayong mga papromo, buy one take one, buy one take two at libreng konsultasyon. Kaya ikaw, kaibigan, kung nais mong masundan ang natural na mga pamamaraan, ito yung panahon na atin nang hinihintay. Mag-i-start yan mga 9:30. Today is Saturday University. Well, dito tayo sa ating usapin. Hinggil po sa tumor at cancer. Mga kaibigan, simulan natin ang pinaka-importanteng tanong, pareho ba ang tumor at cancer? Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, ang sagot ay hindi lagi. Kung titingnan natin sa pag-aaral na ang tumor ay simpleng tawag anumang bukol o abnormal na pagtubo ng cell sa katawan. May madalawang uri ng tumor. Ito yung tinatawag ayon pa sa pag-aaral, benign tumor. Ibig sabihin, hindi cancer, mabagal lumaki at hindi kumakalat. Ang napakasaklap nito mga kapanaling, ito yung tinatawag nating malignant tumor. Ito na ang tinatawag nating cancer. Kaya kung meron kang nararamdaman, kakilala na merong ganitong problema mga kapanalig, huwag mo nang tatagalin yan. Ha? Kailangan ho yung partisipasyon, pasyalan yung ating mga nalalapit na mga branches para ika nga matulungan, mabibigyan ng tumpak na gabay kaibigan. Well, ang cancer naman ay isang sakit kung saan abnormal na cells ang mabilis dumami, sumisira sa normal cells at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ha? Metastasis yung tawag dyan sa Ingles. Ha? Mga kaibigan, ano po ang sanhi nito mga taga-subaybay? Bakit nagkakaroon ng tumor o cancer yung isang individual? Ilan sa mga dahilan dahil ang sobrang paninigarilyo, bisyo. Ayon pa sa pag-aaral, sobrang pag-inom ng alak, hindi healthy yung pagkain, exposure sa chemicals o radiation. Factors yan na dapat nating maiwasan. Yung tinatawag nating genetic o namamana. Ang nasabing nga problema, chronic infection o inflammation. Grabe yung infection at mamamaga. Minsan mga kaibigan, walang malinaw na dahilan kaya mahalaga ang regular na magpa-check up tayo sa ating mga branches. Alternatibo. O di ba kaya sa iyong doktor na pinagkakatiwalaan mga kaibigan. Now, mga sinyales na dapat nating bantayan. Ano po ang mga sintomas na dapat nating ingatan sa ating mga kapanalig na nakikinig dito sa ating palatuntunan? E kumbaga yung warning signs, bukol na hindi nawawala, bigla ang pagbagsak ng timbang. Bagkos ang takaw mong kumain pero bakit parang nangayayat ka? Bumababa yung timbang mo. Huwag na pong magpapatumpik-tumpik. Check mo na agad yan. Matagal na ubo o pananakit. Pagdurugo at hindi normal, man na yung dugo, dumadalo yan sa ating ugat. Ang iyo, ewan, saan galing, taliwas na siya sa ugat mo. Isa yan sa mga indicator, mga kaibigan. Pabago-bago sa balat o lunal. Sobrang pagkapagod tapos naman kagigising lang pagod na agad na. Tandaan na hindi lahat ng tumor ay cancer pero lahat magkakaibang sintomas ay dapat nating ipasuri natin mga kaibigan. Yan yung dapat nating maintindihan. At paano natin ito maiwasan?
1: Alternatibo.
0: Maiiwasan natin lamang hindi 100% ang maiwasan, pero malaki ang maitutulong sa tamang lifestyle. Remember ang kumain ng balanced diet tulad ng gulay, ganoon na rin yung prutas, whole foods. Iwasan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, moderately. Hindi na agad natin, kung hindi mo talaga naiwasan yan. Kaya may nilagay dyan sa buti-buti ng alak. Drink moderately. Huwag kong magdidiretso. Delikado ho yan. Kailangan na ating ikukundina yung mga process ng mga pagkain. We need exercise regularly. Kailangan ho yung pag-ehersisyo, pananatilihing ang tamang timbang, magpa-check up regularly. Kailangan no consistent yung pagpapa-check up natin kapag ganito yung ating nararamdaman, kaibigan. Screening test kung kailanganin. Early detection, mga kaibigan, malaking posibilidad na mabibigyan ho ng tumpak na solusyon ang nasabing usapin. Prevention is better than hospitalization, mga kababayan.
1: Doc Alternatibo.
0: Kaya isa na ito ating membro ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema, natulungan dahil malugod na sinunod ano yung mga lituntunin na ibinabahagi dito sa Doc Alternatibo.
1: Doc Alternatibo.
0: Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang testimonya.
1: Alternatibo.
2: Maganda na ang paningin dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
3: Ay, hinangad ko talaga na makapunta dito, mag-attend for the first time sa live seminar. Unang-unang seminar ko pa lamang po ay naliwanagan ako at na-inspire na ako to move on. At napakaganda naman po na naging resulta. Sa dami ng sangkap po sa loob nitong 7 days na to ay bumalik po talaga ang aking lakas, bumalik ang aking kasiglahan. Nag-function na po muli ng maayos ang aking katawan, pati po ang aking isip. Pati po naging positive thinker po ako. At I always look forward sa susunod na seminar ngayon. At kaya po napakalinaw po talaga nitong mata ko ito, tumilihan ko. At thanks very much to Tawa-Tawa Solution. Araw-araw lang po ito nilalagay ko sa aking mata, pagkagising, sa tanghali at sa gabi, o kaya pagpagod o namumula, napakalinaw po talaga. At yan po ay ini-endorse ako sa lahat ng mga kaibigan ko na may mga problema sa mata. Muli, ako po si Ma'am Mary Janet I. Peña, 63 years old, City of Dasmariñas.
4: Tuweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Ang Doc Alternatibo Center sa Lipa Branch, JP Laurel Highway, Barangay Marawoy, Lipa City, Color Green Building, katabi ng Marawoy Aluminum Services.
7: Sa Infanta, Quezon Province, Laredo Street, Poblacion 38, Infanta, Quezon,
8: sa Lopez, Quezon Branch, Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgess, Lopez, Quezon, sa taas ng Motolite, katapat ng Goldilocks.
9: Sa Tarlac City, 3J Revita Building, sa Tiyupag-asa, Barangay San Rafael, Tarlac City.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
4: Alternatibo.
5: Ang Doc Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tabang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
4: Doc Alternativo.
6: Bukol sa love, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
7: Nagpatingin po ako sa doktor, may sinabing may bukol ako sa lungs. So ang ginawa ko po, pumunta ako kay Doc Alternativo. Sa branches, nag-cleansing ako, madami silang binigay sa akin, na pinupad ko naman, masunurin ako. Tapos, awa ng Diyos po, nakatulong po lahat ito. From the complex, best milk, Mixpen, yung eye solution nila, ang laki po ng tulong lahat. Wild honey, ginagamit ko po lahat yan. Ito pong fulvic mineral, sinasama ko rin po. Kaya hanggang ngayon po, buhay pa ako. LD Maguyo from General Trias, Cavite.
8: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Doc Alternativo.

0: Papatuloy ang ating ulitin. Dito tayo nakantabay sa programa ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. O pa rin ang iyong lingkod, Doc Vince Lambag, Doctor Ministry and Natural Healing. Kaya yung ating mga kapanalig ay na nakikinig dyan na merong iniindang problema.
1: Doc Alternativo!
0: E panahon na po ito para ikang maibsan yung ating iniindang problema. Yung ating apila, kailangan na po natin yung presensya natin sa ating mga branches. Magpa-counsel para bagkos ito'y ma-assess ng maigi, mabibigyan ng alituntunin, at saka daluhan yung ating herbal and holistic seminar. Every branch po yan ng Doc Alternativo. Naka-schedule na po yung ating buwan ng Mayo. Meron na tayong schedule yan magkipag ugnayan lang po tayo sa ating mga branches sa buong Pilipinas para hindi ho tayo mahuli. Magpabooking kayo in advance dahil napakalaking maitutulong sa ating malusog na pangangatawan itong ganitong seminar na inihanda ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ningda Dilibong. Now, dito tayo sa natural na suporta. Meron bang mga natural na mga suporta kung saan nakukuha dyan sa ating mga branches ng Doc Alternativo? Masusubukan nyo yung ating Doc Eptormeric Powder. Malaki ho yung makakasuporta sa ganitong sitwasyon. Kasabay yung ating Doc Ept salabat ng Doc Alternativo. At saka yung ating bawang, malaking may tutulong yan. Bagkos kung gusto mo talaga sure na sure ho kayo na wala hong matatawag nating hahanapin pang iba, inihimok ko natin ang lahat. Ito yung 7 days cleansing formula. Stage by stages po tayo. Ito yung gagamitin natin. Nandyan na po ang lahat na dapat po nating linisin, babaguhin, papalakasin yung ating cells, papakainin ng mga, ito yung 16 nutrients ang kailangan ng ating cells. Pero before natin yan papakainin, linisin natin muna yung system. Ibabalanse natin, ayusin yung daloy ng sirkulasyon ng dugo, at papakainin ho ng healthy foods yung cancer cells. Yung pagkain niya, hindi mo ipapakain, ipapakain mo yung good cells. Lalakas yung good cells at ito'y dahan-dahan nagagaling susuportahan yung ating good cells at kakainin yung bad cells. May malaking posibilidad. Pero depende ito sa sitwasyon. Kailangan natin yan. Kung hindi pa po lumalala yung problema mo, malaking posibilidad na masusuportahan yan ang formula. Stage by stage, inandyan yung 7 days cleansing formula. Magkatapos yan, tatapusin ho ng megadose vitamin CIB. Kailangan dodaanan mo ito at saka hindi na po yung cancer i-maintain. Mas better, you must maintain your good health. Paano yung maintain yung good health mo? Meron ho yung alituntunin.
1: Alternatibo.
0: Bumasyal ka sa branch. Tuturuan ka, especially na ngayon meron tayong mga pagtuturo sa ating mga branches. Meron tayong Saturday University. Kasabay po yan yung ating mga papromo at libreng konsultasyon, mga kababayan. Ang kaalaman ay sandata laban sa sakit. Hindi lahat na tumor o cancer, pero hindi rin natin baliwalain. Mas maagang matukoy, mas mataas ang tsansa sa paggaling, mga kapanalig. Kung may nararamdaman ka o napapansin ka sa katawan, huwag matakot. Magpanic attack, kailangan magpatingin agad sa iyong doktor o diba personal mong bibisitahin yung ating mga branches para ikang mabibigyan ka ng tumpak na solusyon sa iyong iniindang problema. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, kasama sa kalusugan ang inyong lingkod, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang kalusugan at kaalaman hanggang sa muli. Patuloy sa pagsuporta sa formula ng Doc Alternativo. Hanggang sa susunod na episode na ating pag-usapan, ganitong impilan, ganitong istasyon, ganitong oras, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: Doc Alternativo!

0: pusa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
1: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card. Prime Solution. Magkakasama Doc Vince Lamba. Doc Vince Lamba. Mula Lunes hanggang Sabado. Prime Solution.
3: Prime Solution.
2: Prime Solution.
3: Prime Solution.
4: Doc Alternativo.

0: Ato ning tagaan isip lakbit na abamoy kailang adunay breast cancer. O di ba ikaw usa sa nagpamati karon na kasinati ni ining problema ha?
1: Ang totoong dahilan.
0: O kining gitawag nato nga prostate cancer. Unsa bang kining mga matang sa mga balatian masuportahan pa ba ni? O unsa may mga isgutana na ani mga higala? Pahilo na muli na kay ato ng palaluman dinhi sa ato nga panaguban-uban ni ining tulumanong Prime Solution mga kaigsuonan.
2: Prime Solution.
0: Well, before kita mupatihog nga duna sa ato nga mga hisgutanan, mamalandong sa ta ang balaanong pulong kini mabasa sa balasahon.
3: Ecclesiastes bahin kapitulo 4 versikulo 6. Mas maayo pa ang usa ka hakub nga pahuway kay sa duha ka hakub nga kahago o paggugod sa hangin. Ang balaanong mensahe kini mabasa sa Ecclesiastes bahin kapitulo 4 versikulo 6.
4: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.
2: Go Alternativo!

Kayong adlaw mga kaigsoonan, welcome sa atong programa sa Prime Solution, panglawas og kaning kaalam. Diin atong hatagan og kahayag ang mga sakit, haro lamang malikayan og masabdan kini sa atong mga kaigsoonan. Sa pangalan sa atong co-founder, co-entrepreneur,

0: og sa atong mga affiliate radio station. Sa pangalan sa atong PBN station manager, Ma'am Leslie Joy Simpas.
1: Kagalingan!
0: Karong adlaw mga igala nga ato kining isgutan. Ang duha ka seryosong sakit, base isa sa inyo karon sa atong isgutan na kasi nati ni ining nasgutang problema. Kining cancer o prostate cancer. Unsa ni sila mga kaigsuonan? Unsay mga sintomas o unsay mga hinungdan ikaw nga naa kay ila gusto makabalo? Ani paminawa gayod hantod sa katapusan mga kaigsuonan.
2: Alternatibo.
0: Mo na nga sa taran nato nga mga igala, mga sukin tig paminawan. Ato ning gilakbitan sa punto aron makabantay ang usa ka individual aron dili bitaw siya mamahimong miserable. Mo na ganing atong challenge sa ato nga mga igala karon nga adunay gipanghambin din ha nga problema. Ayaw na gayod og paglangan. Aron lamang dili ka mamahimo bitawng kining ma-depress bitaw ka kay naa kay inani nga problema. Aron masamtan nimo ba nga naa pa bay solusyon? Amoy mga pipila ka punto nga atong tubagon.
2: Go alternatibo.
0: Unsa man kining breast cancer? Ang breast cancer usa kini ka klase nga cancer nga motubo dinha sa dughan o dinha sa breast. Nga kasagaran kini sa kababaihan pero pwede pod sa kalalakihan bisan taragsara. Maunay bantayo noon mga sukin tigpaminawan. Naitabo kini kung ang cell sa breast magsugod sa abnormal nga pagtubo o dili kini makontrol. Iksuon nga namati din ha nga aduna ni siya'y makonsidera nga sintomas. Kining bukol sa dughan o ilok mga igala, ayaw gyud kumpiyansa. Ang pagbag-o sa porma sa gidak-on sa dughan, ang nipol o naay discharge nga nabito'y mugawas nga likido. Paghubag o kasakit mangulngol, ah, inani-inani. Ang panit sa dugan, mamimong murag orange peel. Ah. Naasay, murag tusukon, mitaw nga mutay og ang tibuok lawas di mo. Importante nga dili tanang bukol o kanser pero kinanglan gayon ipasusi. Ikaw karon nga namati din ha mga igala. Nakasinati ni ining inani nga sitwasyon? Ala, ayaw na gayod og paglangan kay karong adlawa, espesyal kining adlaw, aduna ta ipahigayon nga kining Members Day, unsa may pasabot, ana, na ipagpanudlo ba? Naatay libreng presentasyon sa mga formula sa Doc Alternatibo unsaon paggamit, unsa may abilidad ni ini. Kung inkaso nga imong gamiton, itudlo na karong adlawa. Uban ni ini sa ipahigayon nato nga one-on-one libre ang atong check-up karong adlawa. Pinasubay usab ni ana mga igala na aduna tay ipahigayon nga libre ang atong konsultasyon. Now, atong ipadayon. O sa may hinungdan aning breast cancer. Daghan kaayo ang wa masayon nga wa ka iwa pa specific nga hinungdan ani pero adunay riskgo. Mga risk factors mga igala na mana kini sa pamilya. Maltawag usab kini nga hormonal imbalance dili pag-anak o late nga nanganak. Ala delikado di ay hindi no sa mga tao nga dili manganak ha, sa ato mga kababaihan. Obesity kini sobra katambok o kusog paimnon o agwa di pataranta.
2: No alternatibo.
0: Ang likayan ginato na mga igala kini kulang sa ehersisyo.
2: No alternatibo.
0: Usay wa gayod kini klarong rason mao nang importante nga early detection sa dili pa kini mulanat ngadto na sa isgutanan mga sukid ug mabinawan. Ato na gayong aksyonan na personal nga bisitahe ang ato nga mga branches kay ma-detect man ka na, ma-assess ka na o unsaon ang pag-asdang ni ana, itudlo dina nimo ang mga pamaagi haron lamang nga dili kana mulala.
2: No alternatibo.
0: Busa ikaw igsuon ayaw pagpakawala sa paglaom. Ayaw gyud mamimong miserable.
2: No alternatibo.
0: Ang imo ang kinabuhi kay naa pay makasuporta, makatabang dina og dako sa imo ang gihambin mga sukin dig paminawan. Personal nga bisitahe ang atong nagkadaiya mga branches, mga higala, aron lamang ihuka din na nimo ang mga pamaagi. Pinasubay ni Ana, usa nato ka membro ang hugtanon nga gisunod ang pamaagi, gisunod, gikumpleto ang formula, aber ato ng paminaw ng iyang asoy.
3: Heart palpitation at overfatigue na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako si Bernard de la Cruz, taga Marble, Corandral City, dad 55 na ko. Kadamo lang sang sakit nga nag-abot sa akong nga lawas kay una-una gid ang akon nga pagpalpitate sa akon nga dughan, tapos hindi ako makatulog maayo tungod sa overfatigue kag sa trabaho man kag basta madamo sang mga sakit nga nag-abot sa akon kay ti sa trabaho man siguro kag sa ginakaon ko nga hindi amo kapag under ko sang cleansing na ako nakatapos ko sang dali 7 ka adlaw 7 days kag ang primero daw hindi ko makuan, daw hindi ko ma atubalatong daw hindi ko makapating makompleto ko ang masurvive ko ang pito kaanlaw sang paggamit sang produkto sang alternatibo pagi sa pag-cleansing. Pero sang mga tunga-tunga na kag dapit na lang matapos, masurvive ko man kag pagi sa pagpangamuyo kag pag dasig sa pagalingon nga tapusong bugid kag sundon ang dina ang sundon ang mga nga ginasiling procedure sa ining pamaagi sa pagbulong sang alter mas very good, hindi synthetic kag wala sa side effect sa lawas nga aton nga gina tumaro o kung ginagamit sa sininga produkto sa Doktor Alternativo. Salamat kid, God bless sa aton, gusto mo man God bless sa Doktor Alternativo. Sa liwat, ako si Bernardo La Cruz, taga Marbel, 55.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
5: Solution. Duke Alternatibo.
6: Amo na ang mga pagpadayag bala sa pagburagwag sang isa naton nga membro. Ha? Amo na kani ipalinton ta bala sa aton nga mga kabiyanan nga mga kilungguhan. Amo gali yang ga panamati subong ha.
7: Antayo
6: nagpatuoy ang aton nga mga branches. Abre ni karong adlaw ron lamang nga muhatag dina og hugtanon nga serbisyo sa padayon sa pag-asdang sa formula sa Duke Alternatibo. Bueno, atong ipadayon kini mga igala kini atong isgutan. Kining prostate cancer, daghan usab sa hutong sa atong nga mga kalalakihan ang nahitabo kining prostate problem. Nahitabo kining prostate gland sa lalaki usa kini kaparte sa reproductive system. Kasagaran makita kining ang lalaki edad 40-50 pataas. Makasinati ni ining inani nga problema pang panghubag, sugol man ay pang panghubag.
5: Alternatibo.
6: Hantod nga maglisod na og ihi, ha? Maglisod na sa pagpagawas yang ihi mga sukin dig paminawan. Kay mao magineng kasagaran nga sintomas sa lisod og hinay ang pag-ihi, permente ang pag-ihi ilabi na sa panahon sa gabi. Na ay dugo sa ihi o similya. Kasakit sa ubos, ha, di na sa atong pelvic. Ha. Sa early stage, usahay way sintomas. Mauna nga importante gayon ang screening. Ha. Mga hingda, mga higala, ipacheck ka na kung kinanglanon gayon. Iksuon.
5: Alternatibo.
6: Aron lamang katagaan na yun o preventive mission.
5: Alive solution.
6: Aron lamang kasuportahan sa natural nga mga pamaagi. Hinungdan niining prostate cancer pareho sa breast cancer. Way klaro nga usa ka hinungdan pero anay risgo. Edad, mas tigo lang, mas magrabing risgo na ini o family history. Unhealthy diet, daghan ang patipos, mahiligo ni prito permente. Kung naan ang inanay nga problema, iundang ka na uyamot, ha? Kining katambukon ang kakulang sa physical activity, exercise. Ha? Lakaw lang, ilag tawag nato na inigjaging kay medyo hinay na ng imuang tuhod. Mister, ha? Ay lakaw lang, ha? Uban sa pag-inom ni anang tubig. Na mga pagpanudlo ni anang igsuon, kung ikaw karon nga namati mga kaigsuonan, bisita sa atong nga branch. Aron lamang katudruan ka. Prevention kay usa kini ka is better than hospitalization, mga higala. Kung saon man ang paglikay, kinanglan ng gayod ang healthy lifestyle. Ha? Kaunta, ugutan, prutas, balansi ba? Likay sa mga process nga mga pati foods kan mga tambok, ha? Likayan nato na. Inanglan ang regular nga esesyo. Paglikay sa pagpanabako, kining agwa di pataranta, kay mataranta, lakip na ang imuang pantog, ang imong prostate.
5: Do, alternatibo!
6: Muna nga, tugo na to, kinanglan gayod ang matawag na to, na ining pag-amping, sa diya nga dili pa kini maglala. Matagaan da yun o advance nga paghiling. Regular nga check-up. Sa mga sahutong sa mga babae, breast exam para sa babae. Prostate na sad screening para sa lalaki. Natural suporta. Mga pinaka-importante nga makasuporta. Oh. Ang pagkaon ni ining gitawag nato nga liso sa kalabasa. Ay appeal to yung panit. Ha? Liso sa kalabasa. Kay taas ka na og zinc. Masuportahan ka na sa atong Doc F. Turmeric Powder. Og ang atong gitawag nato ni ining Doc F. Salamat sa Doc Alternatibo. Anaa din na ang atong Doc F. Honey Solution. Kanang atong Sex Solution, mga suki di Guaminoan. Makasuporta na asay na nga sitwasyon. Og labaw sa tanan kung gusto kag siniguro mga kaigsuunan. Kining 7 days cleansing formula. Atuhi sa atong nga mga branches karon kana atay mga papromo niini og tambong sa herbal and holistic seminar. Aron lamang matagaan gayon og ginaling pagpanubay. Una sa atong nga mga igala, mga suking tigba Binawan karong umabot nga Pizza 5 dire sa main headquarters sa Digo City, pahigayo ng atong herbal and holistic seminar. Abong ina, kay di magkamagmahay ni Ana. Daghan o mga pagpanudlo ni Ana, mga kaigsuunan. Ang pinaka-importante mao ang early detection ni ining naiskutang sitwasyon na ayaw gayod kahadlok. Magpa-check up kay ang kahadlok usahay mamahimong hinungdan. Makalangan kini sa ministeryo sa pagpanambal. Kung sayo madakpan dako ag tsansa na pagkaayo ni ining nasigutang problema. Well, daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako yung ubos nga higala sa panglawas o kaalam, hantod sa sunod higayon. Inauta nga naamo sa kalagsik sa inyong panglawas uban sa iyong minahal sa kinabuhi, mga kaigsuunan.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.

0: ito mga iga kaigsuunan espesyal nga adlaw karong adlawa. Kadaing ato giyawhag ang tanan nato nga mga membro lakip na katong dili pa membro hala. Tambong sa atong ipahigayon nga Members Day dinhi ato nang tagaan ug pagtagad. Ang mga hiskutanan ngadto na sa kahimsog sa panglawas. Uban niini sa mga ipahigayon nga padayon nga promo sa atong buy one take one, buy one take two sa matag branches sa Dok Alternatibo mga kaigsuunan.
1: Dok Alternatibo.
0: Well, kung naka-experience ka sa ug bukol, sakit sa tiyan o irregular nga rigla, paminaw gayod kay bahin kini nga makatabang nimo mga kaigsuunan.
1: Dok Alternatibo.
0: Mone ang usa ka punto nga ato kining tagaan o pagpanubay. Aron lamang nga ikaw makabantay tiunay og unsay sarang buhato nimo sa panahon kung naka-experience ka niini. Berita sa atong hisgutan kining sis o kining pulips. Sugdan nato kini sa pangutana, pareho ba ang sis o ang pulips? Ang tubag niini sa Dok Alternatibo dili. Nasuta sa pagtuon nga ang sis maoy usaka mura bitawg sako nga puno kini og tubig og fluid. Makita ni siya sa laing-laing parte sa atong lawas nga mutubo particularmente dinhi sa ovary, dinhi sa atong panit, dinhi sa atong pantog. Samtang ang polyps na sad mao ang pagtubo sa tissue sa sulod sa lawas sama sa uterus, dini mismo sa ilong nga bahin o kineng atong kulon o tinae. Ang sis kasagaran ana ay sulod nga likido o ang polyps kay sulid nga pagtubo mga kaigsuunan. Now, daghan nga utana nga naay niturok dini sa akong panit. Usa bagay lintunganay ug hinungdan niini mga igala, ngano man silang mitubo ha? Mode pangutana nga sarang ato kining sulbaron. Gani sa pagtuon sa Dok Alternatibo Research nga ang sis mga kaigsuunan nilugdangan niini sa hormonal imbalance. Ang pagduki-duki aduna usay hinungdan niining impeksyon, barado nga glands mga kaigsuunan. Para nasad sa polyps, perming iritasyon o inflammation pang panghubag. Adunay mga hormonal changes, usahay namana kini sa pamilya. Importante nga masabtan nato nga dili, dili tanan delikado. Pero anaagay uban nga kinanglanon nga bantayonon mga sukin tigmaminawan kay kundili tamagamping hayan, maigo taniini o dito ang trahedya na ato kining pagantuson. So kinanglanon nga kung ana-ana niining naisgutang problemaha, ayaw nagayod o paglangan sa pagbisita sa atong nagkariyang mga branches o diba, personal nga bisitahi ang imuhang ikasaligang doktor. Aron lamang masuportahan sanglit nga dili pa kini naglala mga kaigsuunan.
1: Dok Alternatibo.
0: Hindi nato na siya matawag nato nga babantayan, sige natong pagkaon nga tunas iyang pagkaon, hayan. Budako ka na og lisod na asa paingon ka na. Nato na, sige, kabalakan na to nga kanser. Muna mga igala, ikaw, nga nagkapatalinghog dinhi sa atong panaguban-uban, ayaw gyud og pagduha-duha sa pagbisita karong adlawa dinhi sa atong branch. Aro lamang kaproteksyonan ka ng imuhang gihambin nga mga problema. Samlit karong adlawa, na ako dinhi sa General Santos City. Ang atong branch na alang kini sa may Dalang San Pedro, Barangay Lagaw. Lumbay lang ni sa NBI office, pangitaan lang ang Animas building. Magsugod ni mga alas 9 abri na, alas 9 imidya ang atong libre nga konsultasyon, mga kaigsuunan.
1: So, alternatibo.
0: Now, ang pangutana, aduna ba'y mga sintomas nga sarang nato nga bantayunon, mga kaigsuunan? Unsa man ang mga sintomas para ni ining sis? Sakit ang puson, usay bloating, butod ang tiyan, irregular menstruation ang masinatian, particularmente para sa mga kababaihan. So sa mga kalalakihan na ay usab nga bation, mga higala nga sigig butod ang tiyan. So kinanglanon yun nga ma-assess ka na, ayaw nagayag dugaya, mas better gina bisitahi, desisyone ka na ngadto na sa imong kaugalingon karong adlawa igsuon. Para nasad kini sa gitawag nato ni ining pulit.
1: So, alternatibo.
0: Abnormal bleeding, sipon nga dili kini mawala kung nasal polyps ang naisgutang problema, mga suking tigpaminawan. Sakit o discomfort sa tiyan, importante nga naa kay makita nga bukol nga dugay nga sakit o di ba kalit ang pagdugo ni ini. Lisod pa po kayo, no? Nga manday nga ang dugo, mga igala, mudagayday sa atong ugat, kana misimang o naagyoy purisyo. Ayaw na pagduha-duha, mapacheck up dayon, aron lamang masuportahan ka na sa imong desisyon, kung ika'y hiyang anang operasyon o hiyang baka sa natural, pailini lang. Apan dere sa Doc Alternatibo, why operasyon ang mahitabo, but is really need your cooperation, mga kaigsuunan.
1: Doc Alternatibo.
0: Now, at kung saan ba nato ni pagsanta, kining naisgutang nga problema sa natural nga mga pamaagi? Kung saan nato paglikay, haro lamang nga dili kini mutunhay? Ang tugon sa Doc Alternatibo, kinanglan kaon ta og healthy nga mga pagkaon. Susama anang utan, prutas, fiber, rich diet. Likay ang mga proseso nga mga pagkaon. Sobrang tamis kay maoy pagkaon ni ana sa nisgutang problema. Sigarilyo, kining agwa di para taranta. I-manage ang stress og saktong tulog. Regular nga check-up gayod importante. Muna nga kung ikaw karon nga nagapamati din na hala, ayaw na gayod o pagduhan-duha, pag-adto na sa atong nagkadayang branches kay abri na karong adlawa.
1: Doc Alternatibo.
0: Mga branches sa Doc Alternatibo o karong adlawa, usab nakatuka ang atong ipahigayon nga herbal and holistic seminar dinhi sa taga Davao City.
1: Doc Alternatibo.
0: Tapad Bantay Bata Matina 163. Ayaw ginmog sipiat ni ana, haro lamang makakurian ka ng inyong problema nga inyong gihambin sa kasamtangan.
1: Doc Alternatibo.
0: Pinasubay ni ini, usa nato ka membro ang nasuportahan sa formula sa Doc Alternatibo. Hugtanon kining gisunod ang pamaagi, aber ato ng paminawon ang takdo nga pagpaklaro sa atong usa ka membro.
1: Doc Alternatibo.
2: Maganda na ang pakiramdam sa katawana dahil sa pag-inom ng Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo.
3: Ang Mixed and Herbal Coffee o Haplos. Yun ang siyang karoon ay rin yung magamit na ako. Mga nagpilbin akong maintenance. Walang mga lang, hindi po kuminom anak, makabuntag kay murang hindi po, ba't lalong ka po? Ilahang kong buhat nga mahimo. Mga nga siyang maintenance din hanggang karoon. Ikan pa sa unang pagsugod na ako aning sa Doc Alternatibo o hanggang karoon. Hasta rin Haplos. Kabilid ko sa maong herbal nga product sa Doc Alternatibo. Daghang salamat kayo sa maong produkto. Ako si Belinda Yorong Abilia, taga-Prokdos, Lower Langdangan, Oroquita City.
4: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa mga sakit na yun.
5: ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
2: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tanikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantaybata, 163. May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
2: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
2: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang DOC Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: DOC Alternativo.
6: Ang DOC Alternativo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o gibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin CIB.
5: Alternatibo.
7: Migraine, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng DOC Alternatibo.
8: Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City. Ang akong gibati sa una is migraine. Since bata pa ko, nabati na dyan ako nga na ako'y migraine tungkol kay magsilig sakit akong ulo, mura siyang mabuak. Tungagan pa siya sa kuang sinusitis nga dili ko ka ginhawa, maglisod ko ginhawa. Na itay, makanang mas kinatulog ko, inigbangon ako, malipong ko. Ang pinaka-struggle dyan ako sa una is akong pagkaon tungod kay wala dyan ko'y gana. Dito, ang cause dito ang tanan sa akong mga physical nga gipangbati. Tungod dito sa ako ang stress, anxiety o depression. So, nag-suffer ko ka stress, anxiety o depression. Pag-decide na ko nga tabangan ako ang kaugalingon. First ako gisugdan is ang 7 days cleansing program, which is ang paglimpyo sa imuhang organ like liver, colon, tanan nga mga parts sa sulod sa tuang lawas. So mo to'y pinaka first step nga gibuhat na ako. Dili lang nga ako ang lawas ang natabanga ato nga time, kundili pati ako ang tibuok pamilya tungod kay dako kay siya og changes ako. Totally jud nga na transform ako ang kinabuhi. So karon sa mga naminaw, karon sa mga nakita nako nga nagsuffer po og long stress, anxiety o depression, yan yung sunod na po din ang lawas, daga na kayo pamati like diabetic, high blood, hypertension, dili katulog, insomnia or anything. Nag-encourage ko nga mo nga mo-addo sa pinakaduol na itong DOC Alternativo nga clinic aron magpag-guide. Same sa ko ang makarecover po sa ito ang panglawas. Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City.
2: Pruweba sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
9: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang DOC Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: Doc Alternativo.

0: listeners din na paday mo nagpamati din ni sa atong programa. Sa Dok Alternatibo. Saan tayo isguta na to ang kabahin ining pulips, ining sis, kaya ba sinaa kay problema susama ni ini, matagaan na to, makurian na to, madesisyonan na to, aron lamang nga dili kini mukaylap, or wish yun eh, ha? Kung dili yun na to ni siya mapakgang magigala, ang naisgutan nga problema. Well, maisguta sa natural support na makatabang sa susama sa ingon. So kinanglanon gayud kung adunay inflammation, imna nato sa atong Doc F. Turmeric powder. Kay na ay anti-inflammatory kana. Inabagan kining adto na sa atong Doc F. Salabat sa Doc Alternatibo. Kay na usab kina nga makasuporta sa naiskutang problema. Kaunta og mga green leafy vegetables, ha? Para maging ligdong ang atong sistema sa atong lawas. Pero numdumi, desisyon nimo ang gikinanglan karong mga tungura aron dili ta magmahay sa ulihing abahin. Personal nga bisitahi ang atong nagkadaiyang mga branches aron lamang kaproteksyonan kanang imuang problema sa kasamtangan.
1: Dok Alternatibo.
0: Mga kaigsuunan, ang atong lawas adunay paagi sa pagpakita kung ana ay problema. Ayaw gayod hulata nga mudako ang sakit bag-o kamulihok. Prevention is always better than hospitalization, mga kaigsuunan. Kung ana kay duda nga sis o polyps, aduhi, asa ka isalig sa imuhang ikasaligang doktor? O diba, magpa-check up ka? Adto sa atong nagkadaiyang mga branches sa Doc Alternatibo, andam ka na ni akumudar aron ma-assess ka na og matagaan og tukma nga pamaagi mga kaigsuunan.
1: Doc Alternatibo.
0: Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong kauban sa panglawas.
1: Doc Alternatibo.
0: Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang panglawas ug kaalam hantod sa sunod nato nga panaguban-uban. Diining sihibihanan, susamang takna, susamang oras mga higala. Ayaw gayod og pagmakuli sa pagdesisyon, personal nga bisitahi ang atong branches sa kasamtangan.
1: Doc Alternatibo.
2: Doctor Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Contama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternatibo.
3: Epektibo.
4: Epektibo, John.
3: Epektibo mo lang.
2: Ekonomiya pag-yod.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: after the cleansing, iba ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
1: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Kuntinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
4: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163. May 5, Martes, sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
3: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pag-utuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
2: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay, Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan.
4: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng Eye Solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
3: Eye Solution.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Dog Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Dog Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
1: Sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pag-utuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
2: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay, Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya.

Medyo naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
2: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-7206018.
3: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
4: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
3: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
4: Iisa lang ang sigaw.
3: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
3: Mas pinalawa.
4: Mas pinalakas.
5: Prime FM Nationwide.
3: Tunay na maasahan sa balita.
4: Musika at impormasyon.
5: Prime FM
3: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
3: Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at mapagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
5: Prime Balita Nationwide.
3: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
5: Prime Balita Nationwide.
3: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
6: Sa ating headlines, 7 PNP personnel sugatan kasunod na nangyaring girian sa rally nitong Labor Day. Assessment, generally peaceful ayon sa PNP. Arawang sahod sa mga rehiyon, patuloy na nire-review ayon kay PBBM. Representative Liviste, itinuro naman sa Executive Secretary Recto na umano'y humaharang sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Magsasampa ng kasong grave threat laban kay VP Sara, inirekomenda na ng NBI.
7: Headlines.
6: Tatlong bata patay sa pagkalunod sa Tandag City.
7: Headlines.
6: Lalaki arestado naman sa bypass operation sa Digos.
7: Headlines.
6: Sa Business News ASEAN, isinusulong ang petroleum security deal ayon sa DTI. Sa Health News, ano nga ba ang Parkinson's disease sa alamin?
7: Headlines.
6: Sa International News, Iran nagbabala sa US. Presyo ng langis na yanig sa gitna ng tensyon.
7: Headlines.
6: Sa Sports Balita, Manny Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame. At sa showbiz, sa balita naman, Bini, ginawaran ng Global Force Awards sa Billboard Women in Music. Sa balitang kakaiba, YouTuber nagtala ng world record nang maglaro ng Rubik's Cube habang nahuhulog sa eroplano.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Mga Magandang umaga Pilipinas, araw po ngayon ng Sabado, Mayo 2, 2026. Sabay tayo na papakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa ating Facebook page ng Prime FM. Ako po yung tagapaghatid ng balita, katropa J.R. Lucas.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Sa unang detalye ng mga balita, kinundin na po ng PNP ang pananagit na ginawa ng mga relyesta sa 7 mga pulis sa nangyaring girian sa rally sa Maynila nitong Labor Day. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang pananakit kasama ng pagnanakaw ng cellphone sa mga kapulisan ay iimbestigahan at pananagutin ng ang mga may sala ayon sa umiiral na batas. Isa po ang natukoy na nakasuhan kaugnay na pananakit sa mga pulis kabilang rito ang isang rallyista na bigla na lamang umanong nanuntok sa isang pulis na nagtamo ng skull and wrist injury na siya rin palang nagnakaw ng cellphone ng isa pang pulis. Ayon pa kay Tuanio, patatapusin lang ang aktibidad sa kaitong gagawa ng aksyon para sa nasabing mga kakasuhang individual. Kaugnay nito, generally peaceful naman po ang naging assessment ng PNP sa mga naganap na rally at naipatupad ng kapulisan ang maximum tolerance sa nasabing aktibidad.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Tiniyak naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang hakbang ng pamahalaan para itaas ang sahod ng mga manggagawa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa iba't ibang regyon upang matsak na nakakasabay ito sa araw-araw na gastusin. Sa pamamagitan anya ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, nakapagpalabas na anya ng 89 wage orders mula Hunyo 2023 hanggang Abril 2026. Kabilang na rito ang aumento sa sahod na epektibo kahapon, Labor Day, sa Region 10 at Region 13, kung saan nasa 500 at 475 na ang arawang sahod ng mga manggagawa. Binigyang diin rin ang Pangulo na layo ng pamahalaan ang makamit ang disenteng sahod at mas maayos na kabuhayan para sa bawat Pilipino.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Sa iba pang balita, pinuri ng Presidential Communications Office o PCO ang mabilis na pagkilos ng NBI sa pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza. Kaugnay nga po ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, hindi palalampasin ng pamahalaan ang pagpapakalat ng kasinungalingan, lalo na kung pinagmukha itong lehitimong balita. Anya, hindi simpleng opinyon ang fake news, hindi panlilin lang na sumisira sa tiwala ng publiko at maaaring magdulot ng panganib. Binigyan din rin ng PCO na malaya ang pagpapahayag, ngunit may kaakibat itong pananagutan at hindi lisensya ang kalayaan para magsinungaling. Sa ilalim ng OPLAN contra fake news, tiniyak ng PCO ang patuloy na pakikipagtulungan sa law enforcement, media at online platforms upang tukuyin at papanagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kaugnay nito, inilipat na nitong araw ng Biyernes si Jay Sonza mula sa kustudiya ng NBI sa Pasig patungo sa pasilidad dito sa New Bilibid Prison. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Sonza, maayos ang kalagayan nito at patuloy nilang tinututukan ang mga legal hakbang upang maprotektahan ang kanyang mga karapatan.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Iniulat naman po ng Okta Research na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at salary increase ang nananatili mga top concern na mga marami sa mga Pilipino. Ito kahit na noong bago pa man tumama ang krisis dahil sa Middle East. Sa tugon ng mass survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, napag-alamang 45% ng mga Pinoy ang nagsabing nangungunang problema ng bansa ay ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinunda naman ito ng taas sahod na may 33%. graft and corruption sa gobyerno, 26%. At access sa abot kaya mga pagkain na may 24%. Paliwanag pa ng pag-aaral, ang resulta ay tinitingnan bilang pre-shock baseline at nakuha bago pa man tumaas ang presyo ng fuel, transportation at iba pang gastusin. Kahapon nga po ay naglabas ng pagtataya ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa posibleng maging inflation rate sa buwan ng Abril. Ayon sa Central Bank, maring maglaro ito sa 5.6 hanggang 6.4% na mas mabilis kisa sa 4.1% na naitala noong Marso.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Dismayado si Kamanggawa Party List Representative Elijah Eli San Fernando na pawang pagbati o labor greetings lamang ang naibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto para sa mga magagawa sa buong bansa nitong Mayo 1. Gate ni San Fernando, ang nabanggit na mga pagbati ay pawang saysay o ay walang saysay. Ngunit hindi naman tatapatan ang konkretong aksyon para mapagtibay ang mga nakabinbing mga panukalang aumento sa sahod at reforma sa pagbubuwis. Diin pa ni San Fernando, ang kailangan ng mga manggagawa ngayon ay itaas ang sahod, buwagin ang provincial rate at tanggalin ang VAT at hindi mga pagbati sa labas sa ilong o walang sinseridad. Pangunahing tinukoy ni Representative San Fernando na mga nakabinbing panukala ang legislated wage increase ng TUCP, ang House Bill 8081 ng Kamanggawa para sa National Minimum Wage at mga panukala magtatanggal o magbabawas ng VAT sa kuryente, tubig at langis.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Alas 6:17 at sa atin ang Fulvic Minerals ng Doc Alternativo, anti-hypertensive at anti-diabetic herbal food supplement, food for the cell. Mabibili po ang award-winning formula ng Doc Alternativo sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide. Maaari rin pong mabili sa ating TikTok shop, Shopee Lazada at alternativeshop.com.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Nakauwi na po sa bansa ang huling apat na Pilipinong tripulante ng MT Aqua 1 na sakay ng barkong tinamaan ng missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong Abril 1. Sila'y kabilang po sa 21 Filipino seafarers na sakay ng turang Panama Flag Oil Product Tanker. Ang unang dalawang batch ng Pinoy crew members ay magkasunod na dumating sa bansa nitong Abril. Sila'y pawang ligtas sa kabila ng pagtama ng missile sa kanilang barko. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na patuloy ang kanilang pag-monitor sa iba pa mga tripulanteng Pilipino lalo na ng mga barkong naiwan na sa Persian Gulf matapos itong magsara.
3: Prime Balita Nationwide!
6: Alas 6:18 na ang ating oras sa atin sa atin ng Dasoreco. Abangan sa pagbabalik ating balitaan. Representative Leviste, itinuro si Executive Secretary Recto na umano'y humaharang sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Food delivery riders, nanawagan sa gobyerno ng agarang aksyon sa gitna ng krisis sa langis. ICC, itinakda na po ang first status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Pagsasampa naman ang kasong grave threat laban kay VP Sara, inirekomenda na ng NBI. Senior citizen patay sa pamamaril sa Cotabato City. Samantala, dalawang armado nanambang sa Sharif Aguac, isa patay, tatlo sugatan. Sa Maytandag City naman, dyan po sa bahagi ng Surigao del Sur, tatlong bata patay sa pagkalunod. At sa Digos, isang lalaki arestado sa bypass operation. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
3: Prime Balita Nationwide.
8: Bato sa Apdo, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
9: Bato sa Apdo, may pa-deliver niya. Sige, gagamit ang Formic Mineral, nag-inom sa mga kidney cleanse, pala na produkto ng pang-cleansing na ako nang nagamit. Ako na matyagal na tatong iso, ipatanalo kay Doc Ben sa una. Wala na po'y gibati, anak. Kumusta ni mga pa-deliver sa mga Apdo, kumusta man karon? Wala rin ako gibati kay sige po buwan, cleansing sa mga bago pang karon na naka-apil. Atong gamiton, atong sulayan na ng mga produkto dali para sa ato ang kahinusot sa lawas na wala yung mga synthetic na sagol kay kini-epektibo yun ang produkto sa Doc Alternative. Ako si Pronesita Sagda, 65 years old na ako.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
10: No approve therapeutic claims.
11: Kuya Mega, kagawal ba si mong dagway di ha?
12: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay ni magulaan na.

0: Adjust, kinituod ginabayra nato ang watershed protection, renewable energy project, ug ang ancillary services aron ligo ng grid.
1: Mao ba di ay? Apan makagol gihapon kay taas na sa atong bill.
0: Susayo ka gol Omega, pwede ra makunhuran imong bill.
1: Usaon?
0: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod karon, lights off kung wala ni gamit. Dili kanunay mag-aircon ug dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
1: Yes, ni gamay na jud ang akong bill.
0: Mao ba? Yosa nimo pag magic Omega.
1: Walay magic Omega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
0: Perfect. Huy, libriya dayon kog coffee Omega, ha?
1: Na, impas ang savings.
0: Sige na. Tutan, wala man kay love life. Ikapi na lang nato.
2: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimo gihapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaron nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diha sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doc General Hospital Exit Area besides Rizal Bancard Incorporated.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
5: Prime Balita Nationwide!
9: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, alas 6:24 na po ng umaga. Itinuro ni Batangas Representative Leandro Diviste sa Executive Secretary Ralph Recto na umalay humaharang sa pagnanais na maraming mambabatas na maitaas ang sahod ng mga magagawa sa buong bansa. Sa isang mensahe na inilabas ni Diviste nitong Labor Day, sinabi niyang mararapat lamang na pangalanan ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. May pasanasanaan niya ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero ayon kay Diviste, sinabihan umano ni Recto ang senado na huwag itong ipasa. Si Recto ay nagsilbi pa noon bilang Secretary of Finance. Dagdag pa ng bagitong mababatas. Ngayong may panukalang batas si tamang gagawa Representative Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates at pumirma na ang karamihan ng mga miyembro ng Kamara para suportahan ito. Hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Recto. Suportado rin anya ng halos lahat ng House members ang pagbaba ng value added tax o VAT. Gayunpaman, sinabihan umano siya ng committee chair na hindi ito pinagbobotohan del tutol dito sa Executive Secretary Ralph Recto. Hayagang tinukoy naman ni Diviste si E.S. Recto na umalay humaharang sa pagtaas ng sahod ng mga magagawa at pagbaba ng buwis.
5: Prime Balita Nationwide!
9: Inireklamo naman po ng grupo ng mga food delivery rider ang kawalan ng ayuda mula sa gobyerno sa gitna na rin ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Limuel Cabantog ng National Union of Food Delivery Riders, halos 2 buwan silang nagdurusa sa mataas na presyo ng gasolina, kaya napipilitan ang mga rider na magtrabaho ng hanggang 16 na oras bawat araw na doble sa normal na 8 to 10 hours. Kasabay dito, sinuportahan ng grupo ang panukalang wealth tax na magpapataw ng 1.5 hanggang 3% na buwis sa mga individual na may net worth nalampas sa 300 million pesos. Giit ng grupo, nararapat lamang na mag-ambag ng mas malaki ang mga mayayaman upang ponduhan ang tulong para sa mga manggagawang pinaka-apektado ng krisis.
5: Prime Balita Nation.

0: Why?
1: Sa iba pang balita, itinakda po ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27 bilang bahagi ng pag-usad ng paglilitis. Ayon sa ICC, inaatasan ang prosecution at depensa na magsumiti ng kani-kanilang mga dokumento at ebidensya bago ang deadline sa Mayo 15. Kabilang dito ang trial briefs, disclosure ng mga materials at iba pang mahahalagang detalye para sa kaso. Layunin po ng status conference na ito na tukuyin ang timetable o schedule ng mismong trial, pati na rin ang mga susunod na hakbang sa proseso. Nauna na nga pong kinumpirma ng pre-trial chamber 1 ang tatlong bilang o 3 counts ng crimes against humanity laban kay Duterte, dahilan upang umusad ang kaso sa trial phase. Sa hakbang na ito, mas formal nang sisimula ng ICC ang pagdinig sa kaso na kasalukuyang nasa kustudiya ng dahing si Duterte mula pa noong March 2025.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Inirekomenda na po ng National Bureau of Investigation o NBM pagsasampa ng tatlong bilang ng grave threat at isang bilang ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod pa rin ng umano'y pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi kasi tinanggap ng NB ang paliwanag ng BC Presidente na conditional lamang naging threat to kill nito ayon sa NBI. Malinaw umano sa konteksto ng kanyang mga pahayag na may intensyon itong manakot at magpahiwatig ng seryosong pagbabanta. Bukod dito, inirekomenda rin ang ahensya ang kasong inciting to sedition kaugnay ng mga pahayag ni Sara noong Oktubre at Nobyembre 2024 sa naging online press briefing kung saan binanggit umano nito ang matinding galit sa gobyerno at mga opisyal nito. Sa affidavit ng NBI, nakasaad ang mga pahayag ng ikalawang pangulo na maring mag-udyok ng pagkarismaya sa pamahalaan at magtulak sa publiko na lumaban sa mga otoridad. Ayon naman sa ilang miyembro ng House Committee on Justice, maring magsilbing mahalagang ebidensya na turong affidavit sa impeachment proceedings. Wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Vice President hinggil sa rekomendasyon ng NBI. Patuloy pa rin makikipag-ugnayan ang ating himpilan sa panig ng kampo ni VP Sara.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Siyam na raan naman ang mga indigent PWDs sa Iloilo nakatanggap ng tig 1,000 pesos sa subsidy. Detalye sa balita sa report ni Jennifer Karikitan.
0: Prime FM Report!
2: Aabot sa 900 na indigent PWD sa lungsod ng Iloilo ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga PWD mula sa mga distrito ng Haro, La Paz, Lapus at Arevalo. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,000 pesos na ayuda na maaari nilang gamitin para sa kanilang mga gamot at iba pang pangangailangan. Ayon sa Iloilo City Government, na bahagi ito ng mas malawak na programa na layong matulungan ang mas maraming PWD sa lungsod. Target ng Iloilo City Government na mabigyan ng tulong ang kabuuang 2,000 PWD sa buong syudad. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Trenias, inaasahan na sa susunod na buwan ay may pamamahagi naman ang subsidy para sa mga PWD mula sa Molo, Mandurriao at City Proper. Para naman sa mga PWD na nangangailangan pa ng tulong, maaari silang magtungo sa Atipan Center na matatagpuan sa ikabitong palapag ng Iloilo City Hall. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Maraming salamat katropang Jen. Sa iba pang balita ay nanunsyo po ng Civil Service Commission na magbibigay ito ng Overseas Filipino Workers Preference Rating o OFWPR sa mga kwalipikadong overseas Filipinos bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at sakripisyo. batay sa CSC Resolution Number 2600596, ang mga OFW na magkakakuha ng general rating hindi bababa sa 70 sa Civil Service Examination ay maaaring mabigyan ng dagdag na puntos alinsunod sa mga alituntunin ng komisyon. Ipapatupad ang bagong polisiya simula August 9, 2026 sa Civil Service Examination. Ayon sa CSC, layunin ng hakbang na kilalanin ang dedikasyon, professionalism at sakripisyo ng mga OFW at bigyan sila ng mas maraming pagkakataon na makapasok sa serbisyo publiko bilang lingkod bayan. Ang mga kwalipikado po dito, ang mga OFW na kasalukuyan dati o plano magtrabaho sa ibang bansa. Mga OFW na hindi bababa sa 5 taong overseas employment mula 2000 hanggang ngayon, tuloy-tuloy man o putol-putol. Mga OFW na kumuha ng civil service exam simula August 9, 2026 at magkakuha ng rating hindi bababa sa 70. Maririn mag-apply ang mga OFW na may kontrata na pero hindi pa umaalis ng bansa. Ayon sa CSC, maririn mag-apply ang mga kwalipikado sa alinmang uri ng trabaho sa bansa o antas ng sahod sa abroad.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:33, habit sa atin ang Mixed 10 Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural din ang galing. Simula ng araw ng masigla, gawing partner ang Mixed 10 Herbal Coffee. Mabibili po sa inyong mga piling supermarkets, butika, distributors, TikTok Shop, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Patay sa pamamaril ang isang senior citizen sa bahagi ng Purok Kamsa, Rosary Heights 11, Cotabato City, Badagalas 9:15 nitong gabi ng Huwebes. Sa ulat ng Police Station 2 nitong araw ng Biyernes, nilala ang biktima na si Muhammad Kamid Angkay, 65 anyos na residente ng Mabini Street, Bagua 3 ng lungsod. Lumalabas po sa inisyal na investigasyon, naglalakad ang biktima patungong Prince sa Pension House nang sundan siya ng sospek at pinagbabaril. Agad na tumakas ang sospek matapos nga na maisagawa ang krimen. Isugo naman sa paggamutan ng biktima ngunit idiniklara itong dead on arrival ng mga doktor. Narecover naman sa crime scene ang 2 basyon ng bala na pinaniniwalaang mula sa caliber 45 pistol. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang salarin at motibo ng pamamaril sa biktima.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Isa naman ang patay habang 3 ang sugatan matapos pagbabarilin ng 2 armadong sospek na sakay ng motorsiklo sa Sharif Aguac noong Abril 30. Ayon sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pinaputukan ang 4 na individual sa loob ng Pits Bike Motor Parts. Agad na dinala ang mga biktima sa Bangsamoro Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ngunit, isa sa kanila ang nasawi. Sa isinagawang investigasyon, na-recover ng pulisya ang 14 na basyo ng bala na pinaniniwalang mula sa 9mm na baril. Agad ding inilunsad ang hot pursuit operation laban sa mga sospek na tumakas patungo sa rotonda ng bayan. Nakunan naman ang CCTV ang naturang pamamaril at nahagip ang 2 gunman. Patuloy rin ang sirgawang intelligence monitoring upang matukoy ang kinaroroonan ng mga salarin.
0: Prime Balita Nationwide!
1: Patay naman ang 3 minor de edad habang 2 pa ang kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos ang malagim na insidente ng pagkalunod noong araw ng Miyerkules sa baybayin ng Purok Dona Nicolasa, Barangay Mabuatandag City, Surigao del Sur. Ayon sa ulat, pawang mga bata ang biktima na may edad 8 hanggang 15 anyos. Batay sa paon ng investigasyon, abala sa paglalaro at paglangoy ang mga bata gamit ang inflatable tubes o salbabida nang bigla silang tangayin ng malakas na alon palayo sa dalampasigan na naging dahilan upang mahulog sila sa mas malalim na bahagi ng dagat. Agad namang rumispondi ang mga kinauukulan matapos sa makatanggap ng ulat mula sa isang magulang. 4 sa mga biktima agad na nasa gip at isinugod sa ospital. Ngunit, 2 sa kanila ang idiniklarang patay. Dahil sa insidente, muli nagpaalala ang mga otoridad.

0: mga sugatan, kabilang ang isang tauhan ng City and Silke na tinamaan sa ulo at isang babaeng vendor na napahiga sa kalsada. Ayon sa pulisya, nagsimula ang insidente nang kumpiskahin ng clearing team ang mga panindang inilalako sa labas ng itinakdang vending area. Tumanggi umano ang mga vendor na isuko ang kanilang mga paninda na naging sanhi ng tensyon at kalaunan ay nauwi sa rambulan. Dinala sa San Pedro Police Station ang mga sangkot na vendor at tauhan ng kas habang hinihintay pa kung may magsasampa ng kukulang reklamo laban sa isa't isa. Mariing kinundin na naman ng kilusang Mayuuno Southern Mindanao Region ang insidente at iniit na hindi ito isolated case at sinasabing nagpapakita ito ng kakulangan ng malasakit sa mga maralitang vendor. Ayon sa grupo, ang mga vendor ay naghahanap buhay lamang ng marangal upang matustusan ang kanilang pamilya at regular na nagbabayad ng kaukulang bayarin sa pamilihan. Samantala, iniit naman po ng Davao City Government na kinakailangan ang pagpapatupad ng umiiral na mga ordinansa upang mapanatili ang kaayusan at patas na kalakalan. Binigyang diin nito na dapat ding maprotektahan ang mga vendor na sumusunod sa regulasyon.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Alas 6:41 na ang ating oras, abangan sa pagbabalik ating balitaan sa business. ASEAN isinusulong ang petroleum security deal ayon sa DTI. Sa international news, sa Iran, nagbabala si US. Presyo ng langis, nayanig sa gitna ng tensyon. Sa health news, ano nga ba ang Parkinson's disease? Alamin. Sa sports balita, Manny Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame 2027. Sa showbiz balita naman, Beanie, pinawaran ng Global Force Award sa Billboard Women in Music. Sa balitang kakaiba naman po, YouTuber nagtala ng world record na maglaro ng Rubik's Cube habang nahuhulog sa eroplano. Walang BBTO, dahil magbabalik po ang Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
2: High blood at mild stroke na solusyonan dahil sa paggamit ng spirulina capsule ng Doc Alternativo.
3: Ako po ay nakaranas ng high blood, mild stroke po ako. Uminom po ako ng spirulina at saka mixing capsule. Yan ang aking ginamit upang malunasan ang aking karamdaman. Ko po nung nag-mild stroke po ako, hindi po makagalaw ang left po na kamay at saka paa. Buti gani hindi umakyat sa ulo. Kaya nung naranasan ko yun na namanhid na ang aking kamay at saka number one po ang spirulina at saka mixtin capsule. Yun ang aking ginamit upang madali po akong gumaling sa aking mild stroke. Kaya yung hindi pa nakasubok ng pag-inom ng capsule ng Doc Alternativo, lalo-lalo na ang spirulina at saka mixtin, kung kayo po ay nakaranas ng mild stroke, uminom po kayo ng ganyan na gamot upang malunasan ang mild stroke nyo. Madali kayong gumaling sa gamot na yan. Ako po si Mrs. Erlinda Takata, nakatira po sa Poblacion 2, Libak Sultan, Kudarat.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Insomnia at palpitation na solusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
7: Dati po, nung hindi pa ako gumagamit ng mixed and na kape, iba po yung ano po nung may nervous ako, na lagi masama yung pakiramdam ko, hindi ako makatulog. Pero nung mixed and na lagi ang ginagamit ko, ang ganda sa pakiramdam ko, sir, yung bang nakakatulog ka, masarap na kaka-addict po yung kape kapag nasubukan ko. Sa mga nakikinig po sa radio, kayo ay bibili na ng kape na mixed tent dito sa Doc Alternativo dahil napakaganda, masarap na. Gamot mo na, kape mo pa at napakaganda po ng kape na yun. Kaya kung ako sa inyo, huwag na magpatumpik-tumpik. Pumunta na kayo dito at bibili ng kape. Ako nga po pala si Agnes Saplon, taga Sayon, Maytong, Sarangali Province.
4: Kumuha sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5.

0: Apple, Flock Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
5: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
6: May 5, Martes,
5: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
4: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
0: Prime Balita Nationwide. Business and Technology News.
7: Balik tayo oras sa mong Pilipinas, alas 6:46 na po ng umaga. Ipinahayag ni DTI Secretary Cristina Roque na isinusulong ng Association of Southeast Asian Nations ang ratifikasyon ng Association of Southeast Asian Nations Petroleum Security Agreement upang mapalakas ang regional fuel cooperation. Ayon kay Roque, layunin ng kasunduan na magkaroon ng coordinated emergency fuel sharing sa pagitan ng mga bansang miyembro kapag may oil supply disruption o crisis sa enerhiya. Kasunod dito, tulak din ang pagbuo ng ASEAN wide power grid upang mas maging epesyente ang paglipat at pagbabahagi ng kuryente sa riyon. Binigyang diin din ng ASEAN ang pangakong panatilihing bukas ang kalakalan, iwasan ang export ban sa essential goods at palakasin ang food at energy security lalo sa panahon ng krisis. Ayon sa pahayag, bahagi rin ng plano ang suporta sa micro, small and medium enterprises at MSMEs upang mapanatili ang trabaho at katatagan ng ekonomiya sa gitna ng global shocks. Ang balita naman ng piso kontra dolyar, 61.29 Singapore dollar 48.14, Hong Kong dollar 7.82, UAE dirham 16.69, Saudi riyal 16.34, Kuwaiti dinar 199.54, Euro 71.91 at Japanese yen 0.39.
0: Prime Balita Nationwide. Balitang International.
7: Nagpapala naman po ang Iran ng mahaba't masakit na ganting pag-atake laban sa Estados Unidos sakaling muling magsagawa ng military strike ang Washington sa gitna ng patuloy na sigalot sa rehiyon. Dalawang buwan na mula nang sumiklab ang digmaan na kinasangkutan ng US at Israel laban sa Iran. Nanatiling sarado pa rin po ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta na dinadaanan ng halos 20% ng global oil at gas supply. Nandito patuloy ang pagtaas na at pabago-bagong presyo ng petrolyo sa pandigdigang merkado. Bagamat may umiiral na ceasefire mula noong Abril 8, hindi pa rin nagkakasundo ang mga panig, lalo na't patuloy na hinaharangan ng Iran ang strait bilang tugon sa naval blockade ng US sa kanilang oil exports. Samantala, inaasahang bibigyan ng briefing ng US President Donald Trump hinggil sa posibleng panibagong serye ng military strikes laban sa Iran. Malayong pilitin itong maging mas bukas sa negosasyon kaugnay ng nuclear issues. Dahil sa pangyayaring ito, pumalo ang presyo ng Brent crude oil sa mahigit $126 kada bariles bago bumaba sa paligid ng $113. Nagpapakita ng matinding epekto sa geopolitical tensions sa pandigdigang ekonomiya.
0: Prime Balita Nationwide.
8: Narito na ang balitang pangkalusugan.
9: Health tips.
7: Sa health news, ang Parkinson's disease ay isang neurodegenerative disorder na nakakaapekto sa utak, particular na sa mga neurons na gumagawa ng dopamine na mahalaga sa pagkontrol ng galaw ng katawan. At dito, nagkaroon ng mga sintomas tulad ng panginginig ng kamay, paninigas ng kalamnan, mabagal na pagkilos, problema sa balanse at hirap sa paglakad. Mayroon din itong non-motor symptoms, kaya ng depression, anxiety, problema sa pagtulog at constipation. Ang Parkinson's disease ay isang kondisyon po na nakaka-apekto sa galaw ng katawan at karaniwang lumalabas kapag tumatanda ang isang tao. Bagamat walang tiyak na paraan upang ganap itong maiwasan, may mga hakbang na makakatulong upang mapababa ang panganib nito. Una, mahalaga magkaroon po ng regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagbebesikleta upang mapanatiling malusog ang utak at katawan. Ikalawa, kumain po ng masustansyang pagkain kaya ng gulay, prutas, isda at whole grains dahil nakakatulong ang mga ito sa kalusugan ng nervous system. Ikatlo, iwasan po ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak at pagkalantad sa mapanganib na chemical. Mahalaga rin po sa patatulog at tamang pamamahala ng stress upang manatiling maayos ang paggana ng utak. Panghuli, magpatingin ng regular sa eksperto, lalo na kung may nararamdamang kakaiba sa katawan. Sa pamamagitan na po ng malusog na pamumuhay, maring mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng Parkinson's disease. Kaya para po sa tamang gabay, bisita lang sa Doc Alternativo Clinic Nationwide. Call or text 0946-967-3211.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Weather update sa lagay po nating panahon ngayong araw ng Sabado. Alamin natin sa DUST Pag-asa kay Weather Specialist Loredin De La Cruz.
10: Weather update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng easterly sa buong bansa at kasalukuyan nagtutulot po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero sa Luzon, mananatiling mababa po yung tsansa. Sa most parts of Luzon, mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minimonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin gale warning na nakatas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Although mainit at mainit isang panahon pa rin nga po ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi pa ng bansa dahil sa tag-init season natin ngayon at dahil din sa patuloy na pag-iral ng easterlies, especially dito sa bahagi ng Luzon. Sa pagtayo ng ating panahon, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. Aside from Palawan, kung saan ay inaasahan natin ang maulap ang papawirin doon at may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong. But for Metro Manila, sa Northern and Central Luzon, maging sa Calabar Zone, natitirang bahagi pa ng Mimaropa at Bicol Region, asahan natin general fair weather, especially sa umaga at tanghali. Pero pagdating ng hapon at gabi ay hindi natin inaalis ang tsansa ng mga isolated thunderstorms o yung mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Sa Metro Manila, 22 to 35 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 17 to 25, 26 to 33 sa Lawag City. Sa Tagaytay ay 23 to 33 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 26 to 37 habang 24 to 32 naman sa Legazpi City. Samantala, dahil nga din sa easterlies, maging maulap ang papawirin at sa kasalukuyan may ilang bahagi na po ng ating bansa ang nakakaranas po ng mga pag-ulan, particular dito sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, sa Central Visayas at Negros Island Region, maging sa Palawan Province. Asahan natin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, maging sa ilang bahagi po ng Bicol Region, such as sa Sorsogon Province. So sa pagtayo naman ng ating temperatura, sa Cebu ay 27 to 31, 26 to 31 naman sa Tacloban, sa Iloilo ay 24 to 33, 25 to 31 sa Puerto Princesa City, 27 to 33 sa Calayan Islands, sa Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Davao ay 26 to 33, habang sa Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa mga pag-ulan na yan, ating abiso sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw nito, ay huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. At maging maingat na rin tayo at maging alerto sa mga posibilidad ho ng mga biglaang pagbaha, especially sa mga low-lying areas at mga vulnerable areas. Kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng heat index na maximum na 40 degrees Celsius at nasa extreme caution level ho yan. Samantala sa Dumangas, Iloilo ay nakapagtala po ng 44 degrees Celsius na maximum heat index. Yan po yung pinakamataas kahapon sa buong bansa at nasa danger level ho yan, kung saan ay pwede nga po makaranas ng mga heat stroke kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init ng panahon. Samantala, for today ay sa forecast naman natin sa Kamaynilaan, pwede pa rin umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index natin sa araw na ito at nasa extreme caution level pa rin ho yun, habang sa Dagupan City, Pangasinan ay 44 degrees Celsius naman ang pwede pong maging maximum heat index sa araw na ito. Yan ho ang tinatayang maging pinakamataas na maximum heat index sa buong bansa for today. So nasa danger level pa rin ho yan, kahit sa mga kababayan natin, patuloy natin silang pinag-iingat hanggat maaari po umiwas muna sa mga rigid activities that could potentially cause heat stress, heat cramps, or even heat strokes. Wala rin gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito at banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon ng kondisyon ng malaking bahagi ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng gabi. Yan ang liitas mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
8: Prime Balita Nationwide. Sports Balita.
7: Sports balita, nakatakdang tumanggap po ng panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao. Tapos i-anunsyo na siya ay magiging bahagi ng class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Ilordi Awards Night na ginanap sa Maynila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang nasabing pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sila Gabriel Ilorde at Pancho Villa. Kilala si Pacquiao bilang iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Sa liha mula sa National Boxing Hall of Fame, tinukoy si Pacquiao bilang main event inductee para sa class of 2027. Inuri rin ang kanyang kontribusyon hindi lamang sa boxing, kundi maging sa kanyang serbisyo sa bansa. Asang dadalo si Pacquiao sa induction ceremony na ganapin sa April 25, 2027 sa Bet Canon sa Montebello, California.
8: Balita Nationwide. Showbiz Balita. Prime Balita Nationwide. Showbiz Balita.
7: Sa Showbiz Balita, muling nagniningning ang Filipino music scene sa international stage matapos gawaran ang P-pop girl group na Bini ng Global Force Award sa Billboard Women in Music na ginanap po sa Hollywood Palladium sa Los Angeles. Ang parangal ay ginawa ng English model at actress na si Cara Delevingne na sa harap ng iba pang kilalang mga awit at producers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang sa iba pang pinarangalan sa event ang The Beaches Global Force, Zara Larson ng Breakthrough, Leia the Scientist ng Rising Star, at marami pang iba. So sa kanilang acceptance speech, sinabi ng Bini ang pasasalamat sa Billboard at inialay ang parangal hindi lamang sa kanilang fans, kundi pati na rin sa mga Pilipinong mga awit. Ibinahagi rin ni Joanna ang kanilang pasasalamat sa fans na Loops at sa suporta ng Billboard Philippines sa OPM. Bago po ang parangal, Matagumpay din ang Coachella debut ng grupo. Nakatakda silang magtungo sa kanilang world tour sa huling bahagi ng taon na magsisimula sa Pilipinas.
8: Prime Balita Nationwide. Balitang kakaiba.
7: Isang 23 anyos na medical student at YouTuber na sa Germany ang nagtala ng bagong Guinness World Record matapos ang buuin ang isang Rubik's Cube habang naka-free fall sa bilis na mahigit 100 mph. Nagawa ni Tom Kopke na tapusin ang cube puzzle sa loob lamang ng 23.333 seconds habang bumabagsak sa himpapawid ng Mosel Bay sa South Africa. Inalo po nito ang dating record na 28.250 seconds na naitala noong 2023. Ayon kay Tom, kaya niyang buuin ang puzzle sa loob lamang ng 9 na segundo kapag nasa lupa. Ngunit naging matinding hamon ang paggawa nito sa ere sa lakas ng hangin upang mabawasan ang wind resistance. Inungkahi ng kanyang instructor na buuin niya ito habang nakatalikod o naka-backflying sa hangin. Kahit pa mas nakakatakot ito dahil hindi niya nakikita ang babagsak ang lupa. Sa kabila ng pangambang mabitawan ng cube, naging matagumpay ang kanyang pagtalon. Pakiramdam umano nito, inabot ng isang buong minuto ang 23 seconds habang nasa ere. Matagumpay nga nitong matapos po ang tagumpay na ito, inaplano naman ngayon ni Tom na makapagtala ng panibagong record sa pamamagitan ng pagbuo ng puzzle cubes habang tumatakbo sa marathon.
8: Prime Balita Nationwide.
7: Sumayin niyo po ang isang oras na kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide ngayong araw ng Sabado. Po ay Mayo 2, 2026. Sa ngalan po ng ating acting CEO Investor Edgar De Libo Jr., Chief Finance Officer Inventor Madam Magdalena Neng De Libo, sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network Prime FM, sa ating Station Manager Leslie Joy Lampayasin at Technical Director Ray Tampo. Marami pong salamat. Ako yung tagapaghatid ng balita, katropa J.R. Canedo Lucas. Magandang umaga at happy weekend.
8: Prime Balita Nationwide. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
9: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
8: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
9: Iisa lang ang sigaw.
8: Prime FM.
11: Prime FM Nationwide.
8: Mas pinalawa.
9: Mas pinalakas.
11: Prime FM Nationwide.
8: Tunay na maasahan sa balita,
9: musika at impormasyon.
11: Prime FM
8: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
11: Prime FM.
8: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
12: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impitsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed De Libo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest
13: and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
14: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
15: Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
14: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
16: Dr. Alternativo.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome, kapanalig. Sa araw na ito, araw na Sabado. Yes, it's a Saturday, Members Day. Sa mga kapanalig natin ngayon, ang mga member. Welcome na welcome kayo sa ating branch sa araw na ito. At sa mga kapanalig natin, mga advocate natin na nakantabay ngayon, kahit hindi member, welcome ka din. Welcome tayong lahat dito sa Doc Alternativo. Wala po tayong pinipili na mga client. Mapamember man o hindi member ay welcome po. Ina-announce ko lang na may pinagkaiba lang ang member dahil ang Saturday, it's a Members Day. Nakadesinyo po ang araw na Sabado para sa mga member. Kaya tinawag ito na Members Day ang Saturday. Sa mga kapanalig natin na nagantabay ngayon, na ngayon pa lang naka-tune in sa ating palatuntunan, ito ang programang Doc Alternativo. Samahan ako sa isang oras na talakayan. Tayo po ay magbabahagi ng mga testimonya, mga gabay na ibibigay kasama yung ating eksperto, Doctor of Ministry in Natural Healing, na magkakasama natin mamaya para sa mga iilang concern na tatalakayin at bibigyan ng itong tinatawag na rekomendasyon kung ano ang nakarapat na gawin para sa may mga dinaramdam dyan. Uminom ng tubig sa umagang ito at huwag kalimutang mag-exercise, mag-ehersisyo para maiwasan po yung mga karamdaman gaya na lang ng constipation, at uminom ng mixed and herbal coffee. Ito po ang produkto ng Doc Alternativo na maaasahan para tayo po ay hindi na magtitiis pa sa constipation. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Richeliego. Ako ay inyong magkakasama sa oras na ito. At bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbibigay natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang babasahin natin na banal na salita ng Diyos sa oras na ito ay nagmumula sa Kawikaan 17, talata 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kagipitan. Ang mensahe o banal mensahe ng Diyos sa oras nito ay mababasa sa Kawikaan 17, talata 17. Nakarapat lang na isabuhay natin ang banal na salita ng Diyos sa araw nito para sa mas magandang direksyon ng ating buhay sa araw na Sabado.
1: Doctor Alternativo.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan at ang bahaging ito ay hatid sa atin. Hatid sa atin po ng Vitamin C at Cleansing Program. Ito po ang services na kailangan natin dito sa Doc Alternativo. Sa mga kapanalig natin dyan na nagtitiis, may mga iniindang karamdaman, pabalik-balik na sa bahay paggamutan, ngunit wala pa rin solusyon ang kanilang mga iniinda sa kanilang katawan. Subukan po itong ating services dito sa Doc Alternativo. Ito po'y programa ng Doc Alternativo sa loob ng mahigit 18 taon na po na nagpapalaganap tayo nitong ating alternative medicine, dahil si Doc Alternativo ay eksperto po sa alternative medicine. Ito po yung mga programa na pwedeng may offer ni Doc Alternativo sa mga kapanalig natin ngayon na patuloy pa rin nagtitiis sa kanilang karamdaman. Good morning, good morning, good morning. Meron tayong hotline. Pwede kayong mag-text 0950-7388-320. Uulitin ko kapanalig yung ating hotline. 0950-7388-320. Uulitin ko, good morning sa lahat po ng mga kapanalig natin na nakantabay ngayon. Aba, sa panahon na ito, kapanalig, ay kailangan nating mag-ingat. Oo, iwasan talaga na tayo ay magkasakit. Dahil alam naman natin sa panahon ito, nandyan pa rin yung tensyon sa Middle East kung saan tayo po ang lubos na naaapektuhan dahil sa tensyon na ito. Mataas na po yung mga bilihin at supply ng petrolyo ay apektado na talaga. Kaya mas maganda na manatili tayo sa ano, yung kalusugan natin ay mapanatili natin yung healthy na pangangatawan para maiwasan yung mas malalang gastusin o gastusan. Ano, kapag nagkasakit tayo, ma-hospital, dagdag gastos, eh mas maganda na hangga't maaari iwasan yung mga pagkain na nakakasira sa ating kalusugan. Pagkain ng mga unhealthy foods, pag-inom ng mga synthetic o itong tinatawag na instant coffee na nagkukos ng heartburn, nagkukos ng hypertension at iba pang karamdaman. Dahil mahal na talaga ngayon na ang magkasakit. Alam naman natin na sa pagtaas ng presyo ng fuel ay apektado lahat, no? Lahat ng bilihin ay apektado kung ang fuel ang o ang sistema ng ating fuel yung maapektuhan. Automatically apektado din yung mga bilihin, yung mga services. Lahat po ay mapiktuhan. Kaya mas maganda na tayo po ay magdubli ingat sa panahon ngayon. Ang mga kapanalig natin, kung may nararamdaman ka na hindi maganda sa iyong katawan, na magpakonsulta sa mga eksperto na iyong lalapitan. Dito kami sa Duk Alternatibo ay mayroon tayong mga eksperto. Eksperto sa alternative medicine. Si Doc Alternatibo, uulitin ko, si Doc Alternatibo ay eksperto sa alternative medicine. At mayroon tayong mga Doctor of Ministry in Natural Healing, mga lecturer na nasa branch natin, na handa pong magbigay ng gabay, handa magbigay ng rekomendasyon. Kung gusto mo na tuluyan ng mahinto ang iyong karamdaman at mahinto na din ng safe iyong drug maintenance, sumangguni sa Doc Alternatibo. Tuturuan ka ni Doc Alternatibo kung paano mahinto ng tuluyan ang iyong drug maintenance ng safety. Yun yung malinaw, kapanalig, ha? Basta-basta na agad mong ihinto ang iyong drug maintenance, pakinggan mo yung ating programa na tayo ay nagbibigay ng gabay na pwedeng ihinto ang drug maintenance. Hindi po ganun kadali. No? Pwedeng ihinto ang drug maintenance kung lalapit ka, dudulog ka sa Doc Alternatibo, bibigyan ka ng counseling, ma-check ni Doc Alternatibo ang sistema o status ng iyong katawan. Si Doc Alternatibo na yung bahala. Yung lecturer na natin yung bahala. Para sa rekomendasyon, para tuluyang ihinto ng safe ang iyong drug maintenance. Instead, yung good health na yung ating i-maintain. Dito sa Doc Alternatibo, ganyan yung pamamaraan natin dito. No? Hindi natin na hindi tayo na ano ba tawag dito? Hindi tayo nagbibigay ng drug maintenance. Wala tayong drug maintenance dito. Wala tayong operation. Ang sa atin dito ay alternative medicine kung saan dito po tayo eksperto. Instead na mag-maintain ka ng drug maintenance, yung i-maintain mo dito, kapanalig, ay yung iyong good health. Sa tulong ng ating formula, sa tulong ng ating mga produkto at pamamaraan ni Doc Alternatibo. Kaya mas maganda na bisitahin mo yung branch natin sa araw na ito dahil Sabado, nandito po, no? Marami tayong mga bisita sa ating branch ngayon sa araw na ito at expected dahil ngayon po ay Sabado. Anyway, nandito yung branch natin, kapanalig, pwede mong bisitahin today.
1: Ang Doc Alternatibo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Kalibaw, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street Poblacion, Kalibaw, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Yan po yung address natin, kapanalig. At ngayon, ipapakinig na naman natin yung mga testimonya na na-experience ng mga minamahal nating kapanalig na lumapit na sa Doc Alternatibo. Noon ay may iniindang karamdaman, ngunit nang subukan yung ating mga produkto, aba, nasolusyonan ang kanilang problema. Pakinggan natin si Ma'am Josefina Murillo Elgar, 69 years old, from Nabua, Camarines Sur.
3: Maganda na ang pakiramdam dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral.
4: Ang pangalan ko po ay si Mrs. Josefina Murillo Elgar, 69 years old, taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur po. Mayroon akong high blood, rheumatic heart, tapos yung arthritis, at saka yung constipation, matas ang aking cholesterol, at yung mata ko lumuluha lang. Tapos nung pupunta ako dito, nag-member po ako para mayroon discount sa mga products. Ang una kong ginamit po yung Fulvic Mineral kasi sa loob ng 15 years naggamit ako ng synthetic. Pero sa paggamit ko ng Fulvic Minerals, 3 months gumaling ang aking hypertension po. Naging normal. Tapos po, gumamit ako ng eye solution dahil ang aking mata namumula, lumuluha. Akala mo, umiiyak araw-araw po. Yan ang ginamit ko. Saka yung Mixten, nag-normal ang aking pagbabawas. Dati, 3 days a week bago ko magbawas. Naging normal doon sa Mixten. Naggamit ako ng Haplas dahil sa arthritis. Tapos yung aking rheumatic heart, paggamit ko ng mga products, hindi na siya sumasakit. Dati, once, 2 times a month, masakit na masakit. Sa ngayon, hindi na ako gumagamit ng mga synthetic, puro na lang products ng Doc Alternatibo. Ang pangalan ko po ay si Mrs. Josefina Murillo Elgar, 69 years old, taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Si Ma'am Josefina Murillo Elgar, 69 years old, from Nabua, Camarines Sur. Napakinggan naman natin yung kanyang testimonya. 3 months lang ay nakaangkin na siya ng kagalingan simula ng lapitan niya si Doc Alternatibo dahil siya po ay may iniindang karamdaman, high blood, problema sa mata, problema sa puso at iba pa. Kaya naman yung mga produkto na kanyang ginamit, isa ang Fulvic Mineral, itong ating award winning formula ng Doc Alternatibo, tawa-tawa extract para sa mata at mixed in herbal coffee. Anyway, paano nga ba nagsisimula o bakit nga ba nagkakaroon ng high blood ang isang tao? Hypertension. Paano nga ba nangyayari o nagsisimula ang hypertension? Ang hypertension ay unti-unting nabubuo sa katawan. Nagsisimula ito sa itong tinatawag na kumakapal o tumitigas ang ugat dahil sa taba o di naman kaya ay dahil sa kolesterol. Naiipon kasi kapanalig, no? Sa daluyan ng dugo. Tumataas ang pressure habang dumadaloy ang dugo. Nag-uumpisa ito madalas na pagkain o dahil sa madalas na pagkain ng maalat at mamantika. Kaya nga, everyday na pinapaalala natin kapanalig na iwasan talaga ang pagkain ng sobrang maalat at itong mamantika na mga pagkain para maiwasan natin itong tinatawag na hypertension o high blood. Isang ano lang yan sila. No, dalawang pangalan pero isang karamdaman lang yan.
7: Pagpanambal nawas.
0: Dagdag pa, stress o puyat. Yung palaging na-stress dyan. Mag-ingat kayo dahil prone kayo sa hypertension.
7: Formula.
0: Paninigarilyo at pag-inom ng alak. Dagdag pa, walang ehersisyo. Kaya sa mga kapanalig natin dyan na malimit o madalang lang mag-ehersisyo, minsan ay wala talagang ehersisyo. Dapat ka ng kabahan. Dapat ka ng kabahan at pakinggan mo kung ano yung mga pwedeng gawin. Baka naman ay medyo maiwasan pa natin ang risk nitong tinatawag na hypertension. Yun yung mga sinasabi natin kung paano nagsisimula itong hypertension. Kadalasan, ito'y walang sintomas sa simula, kaya tinatawag nga itong silent killer. Makinig ka ha, tinatawag itong silent killer dahil sa una ay wala itong sintomas. Kaya hanggat maaari ka panalig, iwasan ang maging stress, iwasan yung palaging nagpupuyat. Dapat ihinto muna ng tuluyan ang iyong paninigarilyo at pag-inom ng alak. Tapos, dapat mag-ehersisyo ka din. Dahil kapag wala kang ehersisyo, prone ka nitong tinatawag na hypertension. Okay? Ito pa, ang rheumatic heart disease. Paano din ito nagsisimula? Ito yung testimonya kanina ni Ma'am Josefina Murillo. Meron din siyang rheumatic heart disease. Paano nga ba ito nagsisimula? Nagkakaroon ng impeksyon sa lalamunan, strep throat. Hindi ito na nagagamot kagad. Kaya nagiging rheumatic fever. Naaapektuhan ang puso, lalo na ang heart valves. Bakit nga ba ito ay delikado? Kasi unti-unting nasisira ang balbula ng puso. Pwedeng magdulot ng habang buhay na problema sa ating puso. Okay? Kaya, kung nakakapansin ka na o pansin mo na na meron kang problema sa iyong lalamunan, hindi normal na sakit, kailangan na talaga na magpakonsulta ka kaagad, no, sa mapagkakatiwalaang eksperto. Pwede sa Doc Alternatibo ka panalig. Marami tayong mga expert dito. Nasa brands natin yung ating mga expert. Gaya ng testimonya na napakinggan natin kanina, no, siya ay dumulog sa Doc Alternatibo. Nagpa-member. 3 months lang, nasolusyonan na yung kanyang problema, hypertension at tinatawag na rheumatic heart disease. Ngayon na hindi na siya umiinom ng synthetic medicine. Yung mga iniinom na niya ay mga produkto dito sa Doc Alternatibo na maaasahan. Uulitin ko kapanaliga, iwasan ang stress, iwasan ang bisyo at ugaliing mag-ehersisyo. At lapitan si Doc Alternatibo, lalong-lalo na ngayon dahil tayo ay araw ng Sabado. Nandito yung ating mga brands in charge, nandito yung ating mga lecturer sa ating brands para sa mga kapanalig nating gustong bumisita, gustong magpakonsulta, gustong magpa-counseling sa Doc Alternatibo. Uulitin ko, si Doc Alternatibo ay eksperto po sa alternative medicine. Itong address, o nandito yung address sa inyong mga lugar, pwede ninyong bisitahin today.
1: Ang Doc Alternatibo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Brands, CYA Land Building, Corner Sales Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Brands, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Kalibo, Aklan, matatagpuan sa 1214 J, Magno Street, Poblacion, Kalibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Dito pa tayo sa iba pang testimonya na iparinig natin ngayon mula dito sa mula dito sa ating research team. Meron tayong testimonya na ipaparinig kapanalig. Vitamin C ang services ng Doc Alternatibo ang in-avail ni Ma'am T.C. Orlanes from Amulong, Cagayan. Pakinggan natin yung kanyang testimonya.
7: T.C. Orlanes, isuna kit na komatos iti talo nga aldawin. Talagang agurukurok latang gareta na panawin. Kaasin na apo na after fourth day, naka-revive isuna alinggana in inot na nalainan isuna. Kaya kung i-testify ka na kayo, nakunakan mo ti doktor, ma'am, hanggang na injeka na iti vitamin C, hamo ko mga nakaya dahito nga sakit mo. So dahito nga vitamin C, taluda nga na-injekan ni sister ko, ni Pe Mapala, hindi kayo may isang.
8: Si Andialisis, si Sir Espita.
7: Oo, Sir Espita. Dahito kayo kaslamay na agdudungir isunan. Hindi na-injekan isunan, kaya kwa. Narigta isunan, kasama ti Jekabsat ko na medyo mahina ti bagbagina at ti testimony na kanya at pinmiksa. Isunan, si tayo kuma, numatatar, medyo babarula unay at pag-iipuran tayo dahil ito ita na ada namin kumpurana na bayad na. Ngayon, sulit numapan iti ma-injekan tayo tas si tayo kit pumiksa tayo. Na ito'y kita makasalbar na talaga iti biyak tayo. No, lakit diha nga iso ti papanan tayo ti patay. So, agyaman tayo, taada iti Doc Alternatibo na mangit-ited na ito'y na vitamin C, one of its kind, na ito'y na ipapaay iti Doc Alternatibo. Shirley Solaina, at nalain na tata dito'y Tansa, Pagayganaw City.
5: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Yan ba yung testimonya na pakinggan natin kapanalig? Kaya sa mga kapanalig natin na nakantabay ngayon, uulitin ko, bukas po si Doc Alternatibo today. Handang-handa po si Doc Alternatibo na bigyan kayo ng counseling, bigyan kayo ng gabay dito sa Doc Alternatibo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mixed and Herbal Coffee. Ito po ay produkto sa Doc Alternatibo. Subok na po ito na mapagkakatiwalaan, maasahan, lalong-lalo na sa mga kapanalig natin dyan na takot na magkape dahil ayaw makatulog. Ayaw makatulog ng normal sa gabi. Nako, ibahin mo yung ating produkto na Mixed and Herbal Coffee dahil masarap, magiging masarap po ang iyong tulog, magiging mahimbing ang iyong pagkakatulog kung kayo ay nagkape ng Mixed and Herbal Coffee bago matulog. Ah? Ganito ang epekto ng kape. Ngunit kung hindi Mixed and Herbal Coffee ang iinumin mo, talagang hindi ka makakatulog dahil sa mga ingredients, dahil sa caffeine, dahil sa instant. Ang kape na iniinom mo ay instant coffee. Maraming chemicals, maraming ingredients na nagkakasira ng katawan. Maliban sa heart problem, pwede ka rin magkaroon ng hypertension, hyperacidity. Kaya kung ako ikaw kapanalig, iwasan ang pag-inom ng instant coffee at dito ka na sa Mixed and Herbal Coffee dahil ito po ay all natural, walang side effect. Makakatulong pa ito lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng constipation. Mixed and Herbal Coffee kapanalig. Available ito sa lahat ng branches ng Doc Alternatibo nationwide at pwede ring bisitahin sa ating branch dito sa inyong mga lugar. O di naman kaya ay mag-order sa door-to-door delivery. Pwede kang tumawag o mag-text sa ating door-to-door hotline 0946-967-3211. Yan po yung ating door-to-door hotline kapanalig, 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yan po yung produkto ng Doc Alternativo, ang Mixed in Herbal Coffee. Masarap po ito, kapanalig ha. Ito yung iniinom ko ngayon. Every morning tayo po ay nagkakape. Hindi talaga mawawala ang kaping ito dahil parte na po siya ng ating buhay. Kaya magkape tayo kasama ang Mixed in Herbal Coffee. Now ito yung brands dito sa inyong mga lugar na pwede ninyong bisitahin today. Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Brands, CYA Land Building, Corner Sales Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Brands, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan na ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Health Aromatic Hop Loss. Isa din ito sa produkto ng Doc Alternativo Kapanalig na siguradong makakatulong, lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng ubo at sipon. Oo, Health Aromatic Hop Loss. Ito yung testimonya na ibibigay sa atin ngayon, ibabahagi natin ngayon mula kay Ma'am Shirley Sulayna from Tugigaraw, Cagayan. Natulungan siya ng ating produkto na Health Aromatic Hop Loss. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
3: Ako si Shirley M. Sulayna, Tabza, Tugigaraw, Cagayan. Meron akong bagong natuklasan ngayon. Yung Hop Loss, ito, sinipon ako, tapos cupping na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, yung pinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig, tapos paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
4: Amen.
3: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo para hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley M. Sulayna, Tanza, Tugigaraw City.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Maraming salamat, Ma'am Shirley, sa iyong testimonya. Pruweba, patotoo. Totoong testimonya ang ibinahagi ni Ma'am Shirley Sulayna from Tugigaraw, Cagayan, kung paano siya natulungan ng ating produkto Health Aromatic Hop Loss dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Ito po ang sipon. Na-discovery niya, kapanalig ha. Mantakin mo, siya po ay nakadiscovery sa ating produkto na Health Aromatic Hop Loss na pwede talaga, makakatulong talaga, lalong-lalo na kapag ikaw ay mayroong ubo at sipon. Kaya ikaw dyan ang nakantabi ngayon. Ang Health Aromatic Hop Loss ay mabibili po sa lahat ng branches ng Doc Alternativo nationwide. O di naman kaya, bisitahin mo yung ating brands para sa ating produkto o mag-order sa ating door-to-door delivery. 0946-967-3211. Mag-text ka sa ating hotline para sa iyong health concern dahil mamaya sa ating pagbabalik ay magkakasama na naman natin ang ating eksperto na magbabahagi ng kaniyang kaalaman tungkol sa alternative medicine at pamamaraan ni Doc Alternativo. 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320.
0: Doktor,
1: magbabalik pa ang programang Doc Alternativo.
0: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
5: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Duke F Sleep Aid Formula. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
0: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pastikalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Duke Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao.

0: door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
2: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City. 63 years old.
1: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternatibo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternatibo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakaugaliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternatibo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternatibo, the expert in alternative medicine.
4: Radyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.
3: Mahalagang paalala sa lahat ng miyembro at kliyente ng Doc Alternatibo. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng raw materials at halaga ng produksyon, nagkaroon ng kaunting pagtaas sa presyo ng ating mga produkto. Ngunit huwag mag-alala, tinitiyak namin na ang kalidad at bisa ng ating produkto ay nananatiling mataas dahil ang inyong kalusugan ang aming prioridad. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang pinakamalapit na Doc Alternatibo Branch o tumawag sa aming hotline number 0946-967-3211. Sa Doc Alternatibo, kalusugan mo, mission namin.
5: Mga valued clients at members ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
3: Doctor Alternatibo.

0: Magkakasama na natin ngayon Doctor of Ministry Natural Healing, walang iba, Doc Anastasio Halaman Jr. para sagutin yung mga concern na iniinda ninyo ngayon, ngayong oras na ito. Diretso tayo sa ating concern na ibabahagi, babasahin natin para sagutin ni Doc Anastasio Halaman. 0950-738-8320. Ulitin ko, 0950-738-8320. Mayroon tayong concern dito, Doc, Doc Ritz and Doc June. Diabetic po ako. Yung sugar ko kagabi umabot ng 210 kahit kahit meron akong maintenance. Mataas pa rin. Ano ang magandang gawin dito, Doc? From Cynthia Lopez, 59 years old, from Quezon City, Doc John. Yung concern ay diabetes daw.
1: Kahit may maintenance, ganun talaga po. Kasi ang maintenance hindi gamot eh. Kinokontrol lang, no? At may tendency taas-baba talaga yung inyo pong blood sugar. Especially pag mahilig pa rin kayong kumain ng mga matatamis. Cake, tinapay, soft drink. Even itong white rice ang pinaka-culprit talaga ng diabetes. Bakit, Doc, white rice? Hindi naman matamis ang white rice, ha? Hindi matamis, pero nilalanggam yan. Tingnan nyo, ay, ilagay nyo sa lamesa. Pagka umaga yan, marami ng langgam. Mataas po sa glucose ang white rice, starch, at walang fiber. Kaya, at saka yung polished rice talaga, tinanggalan na yan ng mabiko. Wala nang makuhang nutrition. Kaya ang pinaka-recommended namin, lalo na pag ganito kataas na, ma'am, Cynthia, palitan nyo yung kanin nyo ng brown rice. Ha? Ang kanin ko po kanina talaga ay brown. Pero wala naman akong diabetes. Kayo mayroong kaya purely brown rice. Pero sa mga nakikinig na gusto lang nilang ma-prevent yung pagkakaroon ng diabetes or yung pagka-problem sa pancreas, pwede niyo naman kalahating white rice, kalahating 50, no? 50% na white rice, 50% na brown rice, ang basong white rice, ang basong brown rice. So, yun yung ginagawa ni Doc June para hindi masyadong, kasi iba yung, di ba, brown rice, minsan matigas, minsan walang, hindi malambot. So, pag hinaluan nyo ng white rice, mas malinamnam na. So, yan po isa sa magandang gawin, no, ni Ma'am Cynthia. At, mayroong fulvic mineral dito, papatak nyo lang yun sa tubig, sa isang baso, 10 drops, award-winning formula yon, ha, ng DOST, Department of Science and Technology. Nanalo na yon as anti-diabetic herbal composition. 10 drops lang. Patak nyo, inumin 3 times a day. Isang baso, 10 drops full week. After 1 week, magpaglocometer. Pacheck nyo po yung sugar. Mayroon kayong, masusurprise po kayo sa result. Basta sabayan nyo lang, ha, may formula yan. May exercise kayo every week, 3 times a week. Papawis, 30 minutes, ha, 3 times a week. Sabayan ng maraming tubig with fulvic minerals, kumain ng mga healthy na pagkain. Iwasan yung mga pagkain na bawal, no? Ma'am Cynthia, ang problem lang naman ng diabetes, hindi naman to sakit talaga. Abnormalities lang ng pancreas. Kaya ginagawa ni Doc Alternativo, nire-restore natin, pinapalakas natin yung pancreas para manormal na yung paglabas niya ng insulin. Para yung sugar sa dugo ma-convert into energy. So yan yung trabaho ni insulin. Trabaho niyang i-convert yung sugar into energy. Pag walang insulin, type 2 diabetes yan, no? Kaya insulin dependent yung iba. Kaya si pancreas hindi nag-release ng insulin ng normal. Kaya na-overload yung sugar. Kaya minsan pagod lagi, no? Madaling mapagod or mahina yung katawan kasi sobrang dami ng sugar, walang energy. Hindi na-convert. So yan po yung ating recommendation, Ma'am Cynthia. Bisitahin si Doc Alternativo today sa Pasay kasi kailangan po matingnan pag ganito. Kailangan po ng talagang assessment yan. One-on-one, check-up and consultation.
2: Itanong mo sa Doc Alternativo.
0: Napakinggan natin ang ating eksperto, lang iba, Doc Anastasio June Halaman Jr. para sa mga concern na ibinahagi dito sa ating hotline 0950-738-8320. Uulitin ko yung ating hotline, na pag-i-save, kapanalig, phone book sa mga kapanalig natin dyan, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline para sa Susunod na naman na kabanata ng ating programa ay baka yung concern mo na yung bibigyan pansin, bibigyan ng gabay ng ating eksperto na si Doc Anastacio Jun Halaman Jr. Isa mo ng testimonya yung ibabahagi natin ngayon, si Ma'am Celeste Banyaria, 61 years old from Naga City, na may iniindang karamdaman. Ngunit nang subukan niya ang ating produkto na Fulvic Mineral Abaho na solusyonan ang kaniyang problema.
3: Nahihirapang huminga, ngunit nasolusyonan dahil sa paggamit ng Chalk F Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
4: Ako si Celeste Banyaria, taga Zone 6, Bagong Sierra, Bay 61 na buka. Naano ko pa, akong tinatapos sa paghinga, tapos pag nakaiga ako, hindi akong babangon, kukuha ako ng Fulvic, lalagay ko sa tubig, iinumin ko. Minsan dinidirekta ko sa dila. Yung ganito sa pakiramdam, pagbabago nga, lakas ang katawan ko, saka na parang ang tinatapos sa inyo na normal na. Sa mga nagkikinig, dapat gumamit kayo ng Fulvic Mineral para yung mga nararamdaman nyo sakit, maalis ng Fulvic Mineral. Ako si Celeste Banyaria, taga Zone 6, Bagong Sierra, Estiman.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pakinggan natin ang testimonya na noon ay nahihirapang huminga si Ma'am Celeste Banyaria, 61 years old from Naga City. Bakit ka ba nagkakaroon ng ganitong karamdaman? Buti na lang, mayroon tayong produkto na Fulvic Mineral, itong ating award-winning formula ng Doc Alternatibo. Buti na lang kapanalig, ha? Mayroong ganitong produkto. Ipano na lang kung wala? Nako, malaking problema yung ganito. Nahihirapang huminga. Ano nga ba ang cause o dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng ganitong problema? Posible ka panalig na ang ganitong sitwasyon ay ang dahilan ay itong tinatawag na problema sa puso o heart failure. Ito yung kanina, rheumatic heart disease. Nahihirapang huminga dahil may tubig sa baga o mahina ang pagbomba ng puso. Mayroon, posible din na mayroong asthma, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease dahil sa bara o impeksyon sa baga. Ibang dahilan, mayroon pang ibang cause, posible na may iba pa mga dahilan gaya ng anemia, anxiety o panic attack, hypertension, o di naman kaya kulang sa oxygen o mabilis ang tibok ng puso. Delikadong sinyalis, kapanalig, kung nakakaranas ka ng ganitong pakiramdam. Lalong-lalo na kung bigla ang nahihirapan sa paghinga. May kasamang pananakit ng dibdib, yung tipong parang hapdi, oo, tapos nahihilo o parang mahihimatay. Tapos, namamaga ang paa. Nako, kung ganitong sitwasyon, mas maganda na bisitahin mo si Doc Alternatibo dahil meron tayong pamamaraan, meron tayong alternative medicine para sa mga ganitong problema, gaya na lang ng testimonya na napakinggan natin. Siya po ay nagkakaranas ng ganitong karamdaman, sakit sa puso, si Ma'am Celeste Banyaria from Naga City, nagkakaranas ng ganitong karamdaman. Ngunit nang subukan niya yung ating produkto na Fulvic Mineral na solusyonan ang kanyang problema. Kaya ikaw dyan, kung may ganito kang simptomas o may sintomas sa mga nabanggit ko, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o nahihilo na parang hihimatayin, kapanalig, mag ano ka, ha? Magpa-counseling ka dito sa branch natin sa Dok Alternatibo. Mayroon naman tayong mga eksperto, mga expert na handa kang tulungan. Oo, huwag mag-atubiling lapitan si Dok Alternatibo para sa mga concern.
5: Kuya,
0: hindi lang sa mga ganitong concern, no?
5: Na mga naandan.
0: Sa mga karamdaman, kung may iniinda kang karamdaman at gusto mo na masolusyonan ang iyong problema, huwag mag-atubiling lapitan si Dok Alternatibo. Mayroon naman tayong mga brands, no? Marami tayong branches ng Dok Alternatibo. Nationwide po yung ating brands. Dito sa Luzon, mayroon tayong brands dito. Paparinig ko muna yung brands natin dito sa inyong lugar, kapanalig.
6: Ang Dok Alternatibo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Yun po yung branch natin dito sa inyong lugar na pwede ninyong lapitan today dahil araw ng Sabado. Pagkakataon na po ito para bisitahin ninyo si Dok Alternatibo para naman masolusyonan o mabigyan ng pansin ang iyong iniindang karamdaman, especially sa iyong health concern. Ako, wala na tayong sapat na oras, kapanali. Gusto ko pa sana magpatuloy, ngunit yung oras natin ay limitado lang. Meron pang susunod dito sa ating programa. Meron pang next program na naghihintay. Ako po ay magpapaalam na hanggang sa susunod na araw na naman ng ating palatuntunan. Sa pangalan ng buong buwersa ng Dok Alternatibo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo. Ako yung nagkasama sa oras nito para sa programang Dok Alternatibo, Doctor of Ministry in Natural Healing, Dr. Rich Liego, na magsasabing sumainyo ang katutuhanan.